0: bara mondoye, mibama warambini gene, nzoni gango na luma.
1: Barasi, mari, enso eke kuya timbila.
2: Loe ketan zoni walibiani.
1: Aiki lula si loe kefana ile geti leke yengon zoni nguchi nyongoni, bengo ako bela, suongondochi mamboko cha mulenge. Gato nga nanye, ilimbi chifaya kati e nzoni. Loe ke nzoni zochi mungo mamboko na azu.
2: Na tango so ilundo na kodrochi yeti gwena meni kete kodroso eke na terechi ye, meni baba aeke ka solo na azu tilo aeke unda yi, nyela si ani limbi tisara tene chala. Baba so aeke wa mungo maboko tonga na mari chi kodroso ilundo da.
1: Moinga kusala chala eke ngangu mingi ya.
2: Ai.
1: Na mbeni la, kutu chi awa mungo maboko na azu ti mari, ati na maboko cha turugu kbale, ala muni a onani. Nga awa mungo maboko na azu so, azu aeke sara yeti ngangu na tereti ala, aeke fala, aeke pika ala, nga aeke muambeni aeke onani.
2: Ayo, ala lingbi ti sara ye tonga na sofa de ape.
3: Alingbi ti sara ye tingangu na tereti awa mungo mamboko pepe. Tene ti so, kusala ti ala ayeke ti so fini. Ala yeke na yati aye ti kpale pepe.
2: So ayeke, tongombela ti bumbi ti awa mungo mamboko na azu na sese ti be Afrika.

0: Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
3: Boali Jesmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
7: Ria Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
9: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
10: Lola, Emefaitanaise, Radio Ndekeluka.
11: Jean-Bali Pio Bangasu, Radio Ndekeluka.
12: Bombari, Pedon Fuguet Fedangamo, Radio Ndekeluka.
13: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
14: Mayanga, Dedeketeti, Radio Ndekeluka.
15: Michel Martial Boboya, Baiki, Radio Ndekeluka.
16: Stéphanie Jan Bukula, il va bien aller un bon grand bras limba ouais, parce qu'il me reste aussi. Il goûte ma sangotine d'après son engati, codron engati Amid Otijani. Amid Ibaralama.
17: Ibaralama ngi Stevenson Erben Walu, Ibaranga soko ya kimada fanono ndiki luka ndokwati ACRC ya kilekere a mulingi tukodoti sudan soa kipindo tsala siya gana batati bria titene hala warapasa tisara kitikite ya kusala ti mamboko tsala ikitonga susi na ingasu ndokwa su afai na amu ningi tukodoti sudan su ungo tsala kuwa asara balimba samala na ndobini uku titene ala inga tonga na isi ala lingi titene ala bata anyama Gasmala Mustafa ya kivunga na isanguda.
18: Kwa jonisi ala limbi chiwara ambina nyama chibatangoni ndo kwa ICR azana sese mbeni kapa chifangu kode na ndo chibatango akikete anyama. Na poponi akode chilekengo ando chilango chala mungo nala kobe ngana batango seni chala. Jonathan Damwara mokozi servisi so aikabando na ndo chibatango anyama na yachi otkoto afa amera kode so ala limbi chisara chiwara nzoni na peko chibatango anyama chala.
19: Ala batala na yachi da. Ipela leke gbagba na yangati dani ala muna ala kobe ala tineada sitono akanga sana taba apiti tene asigina ala agunala ala gwela tepere pase yeso akanjoni na ngasa na taba titene zala kono pendre akankere ala mupo kotala ala teini mbi ala kirina ala yati gbagbani na yati da ala langu tongo sumo kubake ala kuwara ayi kirikirape
18: na pekochi mandango yesozo okoko alimbi chiwarande akuli nyama anga na awalini titene ala tonda chibatango anyama chala Zubeda Gismala oko na popochi ala so akwebira na bagechi sudan logonda kodeso
20: merci mingi na formasyosya ndukati siyod na ashera mbati fanaiti tene ishanje na iti dushingochi telke la sosa fanaiti nti batangwa nyamaso mpeti depolepe viti ya kamema kishanje na hii dalti kekereke
18: Chi Martinez Vanceslas Sobe Polei, Mokonzi Chindo Kwaso, Akinagbichi Lita Pepe Siod Chikbatani, Mungo Maboko So, Aikimwande Lege na Awa Pengo Biraso, Chikpengba na Maboko Chala, Ngana Chia na Nduzu, Konomi Chikbatani.
21: Akrabe ni, ala Swisa ala Mwande ni, ala Sande Njuni, nani, ala Batani Njuni, Ibanza na Chingwa Konguse, ala Kiduchande Autonom Chiguzuto, hapo pa problem chala, chitoka menge chala na Njuna Ekol, chisara yiko chinjuni, chitane, sese chi, otkoto agunambuzu.
18: Na mango akotazo chindo kwa so, na terechi ala so alondo chifanala akode chibatango nyama, alimbi chifa ande amena kode na ala so asoro chitene alaka anzeni zene aye. Bria, Gasmala Mustafa, Dafonono Ndekeluka.
17: Na batati berbera tiswa ekinati mombiri kadei ndo kwa so ekibando na dutene tigingwa mosoro tigbeti sisi ite si ya pika patara na ingasu tongasu na amu lingeti kodonika na ndoti njoni sarangu kusala na amu asoro tigbeti sisi. Si Omer changement akokapa na tireni
22: kota teneso asigi na ngoki bombiso asara tene ti kusala ti leta kusala ti a entreprise ti societe civile nga na kusala ti amelenge ti kodro Robert Moidokana coordinateur wa bembengondu na ichi
23: mangati la isara na berberati tete so itena la berberati ake kodo so sa kisara mo sorti bitisi ake kodo so a societe gida so kisara kwa la leta mo sorti ati bako me ngindia oke la kikir na na commune sosi akisara kwanida donc la su igati fana mu ligi kodro tenala inga que na ligita mo sorti betise nginja ki da sosi a droite tena kir na na commune
22: biani na yachi ngusu a on warangodolo asaka ngangu me akinzoni alindi ibata nengochi tenchi kusala ti sosi ekisara aketeneso asigi na yanga ti silvani yango kamba makunzi ti amasika na commune wala bata ti bas mambiri na mbage ti banya
16: a société minier inga koma kwa swala ke sara pe mais vraiment ite azile ti ti fa legeso ala doit ti sara kwa legeso ala doit ti tuka koforo na commune ti tena maboko na commune ti sara kwa
22: Sylvain Bubu makunzi bata ti bas ngombe na mbage ti gambola le faso a kinzoni ti tene anjaso aza na sese so abandu na ndotene ti lolo a kinzoni asaka na kusala mingi si ye alimbi ti tene a bien aga nzoni
0: a mu fini ngangu na ye ti tene inga lege wala e peut ti tene hunda a yeso a concerne commune na ti inga aussi a yeso a concerne état e yeso a doit ti concerne commune a doit ti fani pulele na leti azokue ti tene zokue a ingani
22: ingango ye pepe na ndo atondo so si a ba tene ti amoso ti be ti sese asaka si a bi nengo ti amoso ti be ti sese na mbage ti be Africa comme un changement berbère ti tene ti dafanono de Kiluka
17: na mbage ti bonga so so e ki na ti mbumu wa zo so e ki kona ndo ti akpururu wala amoto taxi si a kona li ti mamboko tene ti so singere ti futango akpururu ni so ama na ndozo mingi azo so e ki kpitana na kpururu ni afa tene a e ki tene ti so singere ti ngu ti wa ti dada ago na ndozo hala so si a e ki gutana na ngu ti wa ti dada na mbege ni ka atene a e ki lege so abuba mingi si a e ki na gonda ti akpale so Bolivis Masamba e so ago na mbege ti bonga so a e ki vunga na isango da
1: Gye na gota ti bonga su kpururu ayeke mbeni so si mingi ti azo ayeke mu ni ti tene ala sara akusala ti ala na ni me ngere ti futango na ni ayeke mbeni so si ayeke ngangu mingi mingi ti awabi afrika so si e ti mu tere ni ala ala fa so atene ata ti so si mo zo mo e tene mo gue ayo pepe me mo yeke futa saki ngbangbo na ala so si ayeke kpe na kpururu ni nue la ayeke fa kambisa ni
2: zo na ayo mo pa 1 kilometre mo te mu alo baluku so lo kiawe ate ngeri ti essence aye mingi il faut du 500 ani na ali na probleme mingi probleme ti déplacé mu tongana ti tamba panu tanga ti lango
1: Gi Mekson, so si azo inga lo mingi na ere ti sexy, wagbotongo na kpururu afa so atene, mango na wuzu, ngere ti futango na kpururu so ayeke tënë ti so si, wara ngu ti dada na ti gbata ti bonga so ayeke mbeni so si ayeke ngangu mingi.
3: Na mbage ti banga so ge tene kota kpale mingi na niveau ti ngu ti dada parce que na niveau ti ge chance na kongo dipanda la ayeke yede na ngu ti dada si yeke wara si yeke kpe na kpururu e yeke na kota difficulté mingi, ngeri ti ngu ti dada lako ayeke na nduzu mingi, e yeke vo na mbage ti banga so ge na niveau ti 1500 litres. Tiki yagi zo na 500 na mbage ti banga so
1: Emmanuel Habi so si yeke wadengo buze so ayeke mu angu ti dada na mbage ti gbata ti bema na RDC si ayeke ga na ni na ti gbata ti bonga so afa ti lo so lo ra kpale mingi na lege
24: parce que il faut e gue par bema kongo la ge na yeke daye donc e yeke na problème ti transport oko mo yeke paye vito use mo paye mairie ota mo paye adouanier mo paye gendarmerie mo paye eau et forêt donc asara ye dépense na hongangu ti par exemple tene vo fuka mairie parfois e ga ye wara gi 5000 na ndo beni
1: na ye na ngu saki use barako na ndo ni ota si gbata ti bonga so ayeke na ndö ti kango ngu ti dada pepe wa station service mingi ti angu ti dada ni ayeke londo na kodro wande si ayeke ga na ti gbata ti bonga so ye so asara si ama na wuzu angere ti futango na akpururu na ya ti gbata so mingi ti awabi afrika so si ala yeke mo te na ndö ti kpururu na ya ti gbata ti bonga so ala hunda na akuto ti kodro ti tene asara mbeni ye ti tene akiri na peko akpale ti ngu ti dada so si ayeke tambula na gbata ni Bolivis Masamba na kingo na mbeni tambula ti kusala na bonga so tene ti dafanono nde keluka
17: sango ti ngia ti ndara na ya ti asa ngoso walombe ti slam ti kodro ti be afrika Abdel Wilson na nebi digis si ayeke kuâ nde kapa na ya ti mandako ti slam so ayeke ba gigi na lango uku ti si na lango balako ti nde ti ngberere so ayeke ga na mbege ti afrique du sud ayeke tongaso si azo so ayeke na ya ti bongbi so iri ni ayeke lézard production ahunda mungu maboko ti akota zo ti kodro arnold lebon ngbagali promoteur ti festival so ayeke fa na ya tene mbirimbiri na ndö beni na singa ti Bolivis Masamba ahinga na olori asang
25: tongo mbela ti mbila so na mbage ti akota zo ti kodro ndali ti ota kapa ti ngia ti ndara ti slam so ayeke ti so ngia ti ndara ayeke mu lege na kodro ti tene amaï e ba so kodro ti be afrika ague lani da ti hon na ya ti aye ti kpale mingi na ngoi so e yeke gi lege kuâ ti tene e maï kodro ni kodro ni ague na dawa ayeke nzoni akota zo ti kodro abi le ti ala na ndö ti angia ti ndara so airi ni atene slam ngia ti ndara so ayeke mu lege na amasika ti gburi ti tala na ndoti nene tizo ngana lege wasi elingi sa tene kodo abuna de bon atongombela so ago directement na mbageti diati kodo pour poste a conche trois dira so etene na lo asa la so nze usa we so ego examen mbetika tene unda de monti parina si 3e edition du festival so na lako e ke go kati tene e ba poko timbeti so e ke waraka réponse na mbetina pe e yesi diati kodo abilet lo mbimbi na ndumbeti so timu maboko na yeti sa sabango tingati ndara tislam na kodo ti be afrika
17: na sanguti a wanguru ndemboti maboko wa use lango ti playoff ti ligi batati bongi na mbigeti a walisi ya kitambula na londo ti INGS la so na ngonga utatonga so ti pikoti be komite black star akitande mbona dawati asopiti na sanguti a wanguru la ko ndemboti gerela a ndemboti use lango ti kan na mbigeti a wali tingusa kuse baluse na ndobeni omene siangbala kuti tambula na mbigeti marok na ngonga mbasa mbala gana ikitande mbona dawati cameroon si mali a ikiluti na dawati cap vert na ngonga balako biri malawi a tukungu na ndoti egypte ngu uta na oko si zombia titulu na dawati nigeria ngu oko na para Stevenson Erben Walu hasa nguti nangati sangwa unji tonga soye kiri singira nazo sokwa dujufadikwa amani.

nati angu iswa on ambini ya sangu wafatene aza ambini ya mama na akite ya fawoto tala na datikanga aswa kina gwada ti bimbo kimbeni sangu susi ya kina legini na pokuchi bembengundu susi igu isaka na mbagi ka na kolochi bi Afrika kinja susi bagi gina lango balako na use chinze chingu bengu soki sanolo balako na use si atentene ti amama susi kizala na datikanga si na maboko tala akite ya fawoto ya kida na dawati atene so kibumza kina gbutile tapepe avuka son frontiere si azi angati mene bemengondo susi lo sakani na ti amina da kanga ti ati kodo ti bi Afrika ngasi apoku ti abemengondo so afani gina ti ngasi na gbara chipongi ti tenenga tene bumbi na ntoni ki chimbi na wakungo koko Claudine bagaza dini susi asa bemengondo so lo kinga oko cha wakungo koko ti kodo ti bi Afrika me kuju ni kodi tene chimina lo ikiki kuju ni na ndoti ambini ya sangu so ya batanti dengongbanga susi ndoti tene onati ngasu

0: Kaluchi, Amina Kufinyako de Susi, Akachite na Gbagozo na Gbichingu.
1: Felicia Alexia Ngwanji, merci Ibarala Ibarawa Zusokwa Kimande Kiluka Ibarala Ibaranga Kludi Nambagi Chikati Bogota na Zuni Timoya Sulu Muneini I dabechi iso sa lisero mingi na lango sa anso nanduchi kodetik barango gozo na la chitene iwaran zuni gozo e ite ifanga mene a ichik paleso aki sinanduso na chilaso bi tondani na fangwa mene a kodeso si inga ke aki pendel mingi e a kodeso la mulege na ikwe chitene iwaran zuni gozo na barango na la donc kutako deni mbi pense a sigi même na eti kambisa sosi manifadina tongonda ti emission ti iso aki ti so tongana gozo chuma pingba njuni akode ti sarangoni ti tene mo gwena nimbi si mo barana la mo wala pendre gozo aki ti so mo doit d'abord ti te moza gozo chumoni apingba na tapande ti togo sosi imani geso tongana togo lo ngoi ti lo aki bien défini sosi alingbi ngu oko alingbi ti on pepe donc si to ni la si mo fani wala togo wala atu na ngoi ni so mo zi gozo ti mo awe tuku na ngu aole pendele biti aole awoko njuni na pekoni mo sukula ni pendele mo zani na sak asara iti lango use wala lango otatonga so gozo chimoni ayuru njuni chitene singo niso asigiawe na pekoni mo barana la chitene la suda pendele akingui chite mo bani la su njuni si mo baranida baneni mingi akingoi so ikinangoi chi nguza pa sara si mo baragozo na la ketele chinduza onwe agafazo na kpale gila mingi ata mosa kwa chimo ni pendele si kpale chila kida tongonda chitene gozo chimo abuba agafungo nila
0: singila na kete ndo rappel sola sana yi alo ali mbiti kie na yi na ikie na bagi chala wainda kota wainda chino kwa chivo na sema Felix Albarem ali mga tite na yi nga tongane si lasu zo ali mbiti le katire chulo fas na gichungu sose akiga chi wango chigba wango kuzo
2: merci ita Alexia mbi tambi dabiti mbi ilani na yenga so on mbi famini kode na mbi kibichi nduru yekoswa ganandoa yekoswa ganandoa ak oligoso ak nzuni a wasarango a wafango yaka aduchina ndara so irina tene innovation ala gbuli chala parce que la so ak souci gozo ko orisu ak tene ti sulu ganandoa na nduchi gozo nila donc yi ota ti sara na gbeti nguso ko juni si mo gana gozo ti mo chiza na la sara koe mo zingu na yani suffisamment ambina mama akadaso tongana kanga gozo swalu na chingwa kanga na tisaka wa ala za tene na nduni ala za mbini yeso ane na nduni chitene nguni ya yuru mingi tonga so ala chiguchiza na laso ngwangwa na yani kete kojo yesu mbi wana wala la ala zingu ala sara singo yuru mingi na chingu chigozo tara kojo ni useni tongana la kadape me mem ndo waso la gana niso kiki wa gana ndo wani nga usi na mbitina la mbitene tongana la su ala kesara gozo ti kani na ti teni la kula kosu ala puti wara mbini ndu swat na tere ti datala mbini baraka so la sara si anga sana ya puti linda na ti tiape na ala sara kikiwa ala zowa na bini kete ya kikiwa na tere ni mguru nani ala sara wada na bi wasu ak tesu agana nduwa na fadi gozo tala ak ulim na mguisu ala kalango so lak dapusu fadi ak uli na mbini nga usi ala pechi ule gozoni na pupu tongana laka dape si pupu wa kuswa ala kanga ligi chiti na salite ya garanto chi gozoni tongana mguwa ya yuru na yani mingi si ala zani si epeserni ake mingi ya pe ake kiti kiti kiti saji ala baragini kiti kiti kiti ndoni ake mingi ya pe pupu so ake yaso ake mungu ake bato nguni na yati angu chi gozo soa kongwana ni donko de utaso ala pechi sara na jibiti nguso la kojo ni ala sara singuna yuru mingi na yachi nguchi gozo ni kojo sala zana la use ni tongana lake dape keke wa apati ramplase lani na mbini beti baraka swala leke ni nzuni utani tongana keke wa dape pupu apati tene a oleye nongi yesu mpete na lala
0: singana la Felix Albarem iba mbini

0: na la gire mi ya meniji na mozokochi ya kaz chizokila sosi ala pika na yi imani mozoko na kependre ki na pika mpata kachi alors ki na magiti ala Félix Albarem ala kling biti kiyo na pokochi undachi junior na magiti bosangwa luichi inga encore meni kode so la fafade te nchiti ngongo wa na biti kbala katika sasi gozana ule ito wana la swape.
1: Merci mbi dabe ita junior na magiti bosangwa mbi kwa adumi la kete kondro biti dabe lusu tonga na mumua bongo andu am ababati na mumati ala ichi lango na yachi da ala kasara ka wa ala sara wani na ndu na ngu ichi de chitine yachi da kwe ashufisi amulingi awarakobela chide yape ake mem principe mbikiri mbitene yekoso agana ndu wafade yaku oligozo memambene ya bongo akusukura zagi na yachi da. Et puis, ton na wa yachi da chauffe bongo ni a oli. So achi fa ke ndoa asara singu so akna yachi bongo ngu so akna yachi pupu na yachi gozo alimbiti on. Ligiti sarangoni a keto mane. Moke na baraka timo. Mokanga aye na tereni si anga sa alidape. Ndoso si mo limite ti tene moza bashi mo akeda. Na mozambe ni kete espace na tereti bashi nisu. Na mbigi mbigi nguru ni kwe. Tonga so mochingo kete wa kuta wape. Mochingo akiti kiti wa usi uta usho paza mopoji tingo ako na mbiki chila longer ti bash ni ako na mbiki chila longer ni ka ako nga usi na mbiki chila larger mbiki na mbiki kiti kiti wasu alimbi ti tena ndapri juska na bi juska ndo an ako wasu si agana kuta leti wani ape so atene flam sope me ako wasu ake te a charbona kutuku na sisi yeke yeke yeke su juska ndo an moko bake espas ti moniso lukuna ndoa mo kriye ndoa we ndoa so lasi ake gonanduchi gozoni sigi gozoni ake oli yeke na yeke na yeke awunda kiti amenajimo moko sara baraka na terechi nduchi moni moko delimiti espace sosi ake za gozoni na bash nanduni epi ndoso na terechi ya bash ni mochingo wa ushu donc use mbegi ti longueur ni use na largeur ni aka kiti awaso ake te na mburu ni lake mbaso atene charboni e amule gichi tene mo kreye ndowa na yachi espace nisu gozo chimwa kuhule yesu mbichi tene na lula
0: yesi ngana alo ingbala kuna pika mpota tia ndo dafnon de kiluka achi ni mbisu iki na mbaki tia liklo do tite na lafana yi aki na yikite na nduchi akode chilungo gozo tonchi sula nisi ito nani si limbi yi wale kichi unja peso kode chilungo gozo ake tonga na nye laso tonga sizonia vokozo lovo keke chigozo tulo wa luwa nye wae lo ingu chisa ni tonga na nye luwa sese uwa si lukwa ni ilukiza a metro wala centimetro ni oke chi distance si lingu te lukwa sisa kusala ni si gozo na nge chi gira chigozo lingu chiko na nzo na
2: tate nye Felicia tongo ndachi warango zuni gozo a lundu na zangu ya kana sisi tonga na mutonda ni mosa ya kachimu pendele chitate nini mkuwa lande zuni gozo na ndangwa kwani mutonda ni chite mwadabo keke chigozo ni tonga na kiyongoro keke chigozo la mwagani akini kuwela mkuimuni mkulupepe mkusoro susi apendele soro ngoni ake itene mbunda chikeke chigozo sa nduhu na sese isi mba kule chilo avuru mingi so mudeni mubina ngunda yanga chikeke chigozo sisi muba kuleni agwe veg mingi so mufani mubina ngunda mumugi milio chikeke chigozo ni eto mumunyawe mugideni na centimetre sui kitene akeicha 20 a 25 centimetre ndurunduru tonga so mude keke chigozo chimo su ndurunduru nbi kwawe alingbite muluni gongo chi warangu sisi ni fanyige tene mwaga sisi su akina gigi akisisi chibako pepe sisi chibako akisara si gozo akimai njuni pepe mwaga sisi na gigi su si mingi barabuka sakida mkubani akubesigida akipendele mosoruni mwagafasu mzile chi akachumu kwemu sisi atene mwadefrisheni koko kwawe mwature sisi ni mwapika ya sisi na woko pendele e tonga na motonda chi lungoni nduru keke chi gozo chi mosu si modeni 20 a 25 centimetre mo asameni du mo bi nduru keke na eni oko oko chigongo nani popo chidu oko chisina useni alingi metro oko sosia tenye espace moni aki 1 metro e ngana mbagi ekarte moni nanduchi ligne aki lakugi 1 metro donc ce chi fate tonga na mo lunina ekarte moni 1 metro fois 1 metro na lechi hectare oko gerechi gozochumo kui nombre ni alingi 10,000 pieds. Donc 10,000 pieds sont manquants qui d'appel là. Mais ton gélien a manqué à qui qu'il était n'a béni. Mon lunina est exactement 1 mètre, ouais. So, kozochumo a conseillé sigi. Donc, kodeti pongo keketi gozoneti sese a kodenia ki mingi. Beni so mo zidou mo za kekeni kwe n'a béti sese mo pousse se nandoni. Mais a doti li mingi ape. Et puis, ce c'est un peu du tigicha 5 cm dans le petit kéké gozoni. Moulou mingi gozoni, a sigi yope, a ninga mbeni, a gassigi, a sigi ngati, a sigi a gigi ape gozochumo, a kufuna gbese. Mbeni kodeni, a kiso, moponi moza ngati kéké gozo, kete na gigi, geso, moza lechi kéké ntsusi atena, a bon ngati moudou fanji tene, les yeux de la tige de manioc, moza oko ouse na gigi. Sotonga sotene lumpupu lumai pendre et puis gozochumo ni amainjuni.
0: Alors ikir na magi tia la Félix Albarem mitite nchala na yi tonga na yesi zwaling biti so njuni kekiti gozo chite lulu tinga yani moinga tonga na yi.
1: Merci Ita Alexia. Mi baso wafango ya kamingi agirisa ambi na yesu wafanala. Kujo simbiga kuta wainda chi unasembi ke direktor chi departement de technologie et bioteknologie na ikra. Soit comme du quoi tu bungoli gingondati mbi ke tongana délégué national ti prazak mbi di quoi songa ngati bangati prazak sumbi ke nanduni na itati ti université akuta professeur na chercheur ti université na ati akodru ukwa ro mené ti semak kwe isar meni kwa mingi na nduchi gozo na i diffuser résultat ni mingi na mbi baka itati abata résultat ni zoni ampe kojoni tongana gozo ambati fu itakluji na tene akigi togo ilo tene pendre mingi tongana ongo kwa wae akumase chifu kobe ako ako suyi ulu akina cycle vegetative chilu tongana mo on cycle na wae loko fu loko boba nagbeti sese karako tongana mo on jure chilu swati lo kiri ti sigi nagbeti kikini njo tongana mo on jure chilu lungwana terenika loko sigi u loko fu gozonga tona mo un cycle végétatif tilonga yesu akwaralo akasolo kufuna bitise sena tichimo donc moiti mukikiti gozo mo inga kojoni est-ce que la variété soko bela kana yani ape parce que mo puti munga aussi ko bela chifungo ni mbiteni aka champion mo puti muni na kikiti gozoni ko mo lu fadia gi fugi na tichimo donc mo gindati kikiti gozoni variété ni soka na seni eso mo pusu nduru na ikra aita chichi bangige ikra yu ape agda yu ape una sema yu ape ton altiquité quadro sindoso qui d'a pas pu comprendre mon munjuni variété fa de sorte mon munjuni variété wa moinga cycle ni ak gozo chingoko ak gozo chingoko na ndambu ak gozo chinguse so ak tene na mosu ton mon oni fa de ak buba ka ti to gozo ak buba na te chala sura parce que la on cycle ni fa de so ngoi ti lungoni ndi ki faye use ba so itachi liklo da tene gesu praza ka wara resultat quoi na ndoni que Mbanga tinye si a conseiller ti tene a lou na inclinaison ti 45 degrés na aza nyangani leni use wala uta leni so ka place o aga akube ti gozona ka sigida so la yiring leni so moza use na use o uta na nduzu mbanga tinye bi compare a deux méthodes so ita tini li afani ko joni to moza li ni kete na gigi fade moko wara moko kontrole a nombre ti a chi so sigi ak mingi ape parce que ti jina ka sigi na leni so leni so leni so plus moko na tige na gigi fa de moko ande na gbati kanga bana gbini mais kanga bani ak du chikete kete nanga ti a tige ni ak kono mingi apeto la umingi to nombre ti tige na gigi ak nga aussi kete ak kanga bak du chine gbini na la kono mingi nanga ti même nombre ti tige mo wa ndu su a jwande ki même nombre ti kanga basu moko ara gbini mbeni yeni nga aussi asara si to na mozalo plana sese moko bana leni so bati a racine ka sigi parce que gozo ka racine la transformer ka panga ba bati a racine so sigi so compétition ka da même ingo ti beti sese même ko beti beti sese la ka buru terem bangani na mo baka ala ka kono pe ala ka kono njuni ape Epi mabanga ufina gigige bacha chija kisigi na nyongoro ni kwe. Nila iki wa a itachi iti tene ti ampeche kompetisyon. Ti sarasi bachi rasi na sigi epi ya kite kite kwa ngaba iwala ti tene ala enkline ilungo ni na ala zayanga ni kete na gigi. Komsa a rasi nisu na gbinisu asigi mingi ya pe. Na kite nisu nga na nduzuso asigi gi usi ota. Na mokwara kuta pangaba na gbini. So ki resultati recherche scientifique. So iwarani na yati ases akodro omene ti semak. Na iki waita ti tene ala aplikini.
0: Meti ngango nzoni gozoni sorongoni eske akiti tene akenzoni ti tene nzoni lo kila kwe na ndo kwa so se akasa ni ikra wala ndo so se akamunisi ala mbichi wa nzoni gozota wala lo veni lo lingi tere lo batangwango lo sangwango nto ngasi lo lumeni ko jo kapani a sa wae lo sa kotna wae lo sia kozona lo pechi batani aussi
1: singila ngongo ti gozo agapalia pen mangati lo ko dugi na leki ti kikini. Lulu na fleur appel ou duna ligne appel donc mélange ti gozo akuduchi dape ai unda na la chitina kiri la ko na ndo kwa ti yakape bangati moguito na a commencer ti funa ti motonga su gi ikra gi agda njoni ni mogi ikra na unasem mo wara njoni ngongwani molu awae moko na ni meme tenchi ngu balako mo batani njoni meme si molu marandendi a mélanger ala ke mélanger terre apeng bangati ala du terre na ligiti kiki. Na tonga na mo wara ni tonga sowe. Neni yechi sarangona kida. Si mo yechi luya kachi ngongwa chi gozo. A distansu itatimbi liklo da fageso a changi. Metre ti poponi. Poponi use yake brasi yako. 1 metre. Mena yachi li ako moko kina na 80. Ti sarasi a kekeni a yonanduzu. Na ala pingba pendre ala ke droa. Singu ti poko aga ngongwa tenchimo. Ti soni somo sara keti yakachi ngongwa chi monde. Na yakati tengo chimo ndi yakati ngongwa niso poponi yake 1 metre na 80 cm so alala modiki na yani chilu na 1 metre sur 1 metre tenti tengo chimo chimbu chipoko moko sara tusungu uku nguo meneto alukomase chifua we so afake sese ni akishonia we amala akobela lina yani we ngu uku awo mokiri na ndo kwachi ikraba gozo timbi so ke togo mbiye ni mingi mbi kina pali mbiye ti wara fini togo so si ko bela ka dape ko de so afanga le ya ka limbi ti sarala
0: me na bango ndo sha la so a variété ti gozo ki o ki la si akilu na be afrika mingi ni ki bagi togo nso si awo azuni ya ke lu mingi me a variété ti gozo so lo be afrika o ki
1: na yakati ikra so ke na bukuku ikina 60 accession 60 so ke ndindinde so muzu limiti luni togo akeda atubu kuku akeda bombe kiti akeda mbini encore a irini ak ndindinde me ala sumbi jiko so ka so zo ye mingila lo togo difference lo namba ti lo ak so ngwa kana ti lo mingi ak mbini ya kiti gozo so lo ko tre ak so atene mo mu gere ti gozo so ngwa kana yani 60% me atanga ni ngwa kana yani moins de 60% ambeni ase ambeni anzere ni la zoyeni en plus tu 60 accessions so ikinani na yakati bukoko fafadeso ita na legeti projet pas de casse amu maboko na ikra tikira encore tu moins fini variété ti gati luni angbati bembendo na nduni na ti parka boa na bukoko donc bi petite na moko a ungo ti a marati a gozo koso ikinani na yachi RCA a on ngbangboko na baluse
0: Men bangati si azona yi mingi togo niso.
1: Bangati cycle ti loke court. Yingoko a diminuer pénibilité chala. Keke ti loke duna gigi mingi apelo ke gina a tige usi wala uta. Na gbeti loka ngunguru ay nyongoro pangaba. Na yani sarango lo swape. Tenchi ngwa na yani mingi mozagi zembe akoma ko ziporoni tout en même temps. Momo muto ana atubu koko porotu la pingba na tereti nyamani. Zingoni aso na comme gozo akawali la kasara mingi il faut ala yeye so si amuna la kobe iyo na réduire pénibilité chala donc avantage ti atubu ti togola iri ti tego togo na ngati munzu ak TMS 160 192 so ita aza iri nando ti lula igi la gai mu togo ezada so akawa fanga kala za togo ni daso. Mais le facile, na wali ti lekelo, le facile, comme le yonan douze, le sarak biti de mingi, a sarasi, actionna pere, a unak biti lo mingi ape, soit ka facteur soit ça là si apaisant et tenir le midi là.
0: Alors ici on a un bagage là, les Claude Ningoubalé, allez mettez tes naïnga, ton tissu fait des gaies, déjà on a ces matins aussi, allez mettez tes naïs là, surtout on a ici là, même pas qu'on a ouvert ici. Togoni, il y a quelque chose que le social a inimigé là, mais là que des matériels que actuels soit que font du fongo, il y a qu'à Gondani.
2: Bon, tatene iba nanduchi lando na yachi ya ya kasi tambla da ibichingi na marakpa litonga su mingi togo akifu mingi mbeni yeso kozu ni ilimbichi tabichi na ni tonga na su wainda tene nige ata tonga na laso mwa wafango ya kamo wara pendre varite chigozo zana lichimo ke varite niso anganguchilo sulok na niso akina ngoi niso mokisa na kwaso metonga na ngoi aki on ngu oko keke chigozo so mo deni nguchi poko mo luni ngu ota osio mo luni yeso i eli tene degenerescence varietale aki sika donc na ngoi so nganguchi lo togo niso lo knanichi te lo wala nzuni pangabaso aki kil kil ngu na poko etonga na degenerescence aki daweso Loki fadiso na ngangu pepe chitene luchili na kubila ndende ndende so a muka na asinalo. Nila tonga na keke chigozo mufani ngu oko use ota osio chigongwa ni alimbi tene mo change ni tonga so mwara mbeni zoni kode. Oko nila tonga so. E use ni kutatene ni aketene mo pe ngoi chilo, sikle chilo, sikle vegetatif so. Tongana akiti un an so iteni ngu okoso loni mingi loke mitena peso loke sati lo pardon na zuchi fango ya kape tongana ngu ichilo asi 9 mois chigongo nani mo conseil zilo mo ba lo pinga njuni ape me tongana a ongi kete chigongo nani passe tapande mo luna bechingu buru agwa unzi encore bechingu deja ici na ngu oko na mbeni la ngwandunya donc iteni chitene mo respecte cycle ni Muzi gozo chumo na ngoi ni e tonga sumo kwa njuni gozo. Mbeni kudenya akete ne, ifo muzi salte na yani salte su ibatni akibubaka pangabana kbechi sese mingi. Na tapande tonga na salte aga sigi imu tapande cha bebezo bebele usigi luki liyachi keke pangabana sese luki sigi. Ngoi su lini gozo ni akonsitu funandu sugi. E nila asa ke na yachi sese pangabachimo akifu e usi ndosomo kisoro chiza yakachimo chigozo da moba sese ni njuni techi a mikrobe ambina virus akida mingi na yachi sese akubui yakani domo soro ndoso si akinjuni akindoso akete nenguna ngumu fagi yakana ndo oko lakwe pepe mufambi moza sese ni sese na uterechilo Tonga swasi mokili mokila ndungu shungu ku si mokila ndungu.
0: Tonga diso la teneso aki onandoni me iba afani mingi so aki kagingu ako la si togoni ali mbichi te akpemba me iba na chipe kanga pata chie na kloji na mbagi chibota alu tene ane kizani ngu ako onandoni nje umene si ane kibato ni faso eske ake usi mbeni kozi niso si asansi gozome fuso la pe
2: we tatene Aki pale so ibani mingi a wati azuti fango ya kake chingbi nani asina ngoi so ala gachi tena zigozo nyala kizani ngonya on ngoi so onso asara ke sosia tena niveau degré de maturité chilo losi deja na fenya we losi na feni mozalo so a processus titene le dégénérer le conseil bouba à tondanigé et ngoi so mo gezan tongazo à sar que gozoni fasu le pimba pe même gachi zilo déjà na gbeti c'est fungoni ake mingi na ndoso gawe nila asasi gozo mingi ake funa ndoso et ambe ni paleso aitachi akake chingi kanani ambe na lugozo chalangbi asina ngoi so ngu okowe mbeni loba fadiso gozo le tartizi loba pangabana nyape Donc, ane apeso, lui te lo zani, ifo nguza pa chi, gozonya nyongwa we, si fadiso, lo limbi chizini. Ngoiso lo kiku, akisar ke, kozoni kalite ti pangabani akiga junior pepe
0: me tongo bela ti nyese la kina ni chimuna awa fango yaka susi ala ye ti teraza parce que ton tiso fa de Claudine Tezo ani fa yaka ni ani koto kozoni yo yo ani kina bela yaka no si donc asansi ala ka boto yan ti tene ala sa ko ti suka unja we sala ki sa ti soki me tongo bela ti nyese la kina ni chimuna tene ala za kozona limi kina langoni susi adwa ki ti sigi et puis ala zini ti te eviti si aisha la boba.
2: Bon, kozo wango so milingi chimuna aita kwiswa faya kati gozo akeitene mozo mo ifaya ka sala yeni alimbi na ngangu chimo donc alimbi na ngangu sumo kinani wala moyen sumo kinani chitene asina ngoi so ki ngoi chi kwani mo sala ni na legeni okonila e tonga na motonda chi sa tonga sowe akinzuni mo ma wango chi i awa kodi kwa chi yaka wangu sui muni, tatene ambeni wangu ni abunda chite mosara kwa nko suplemente. Makinzo ni moma wangu ni. Moma wangu sui ya awa kwa dekwa chi yaka muna muni, mosara yaka chumo na lege ni tonga so moku wala nzunida. E tonga na ngoi chi subtuti gozo sui ki na ndunige tonga na mope anjia chi sarangu ni. A kode ni so se ake tanju ni kode so moku wala yichi zoni na pokoni. E, mawani aki so mingi tonga nigu mu wango tonsu na ando kwa chi ina agdeki mu wango tonga so. Mem na lechi imena wachi akake sara ni tonsu isi unda so mena pekuchi aki meni inde la ke sara ni ilundu higa ikibanko mubamo tene meni wakode kwa onga ge kete ti mu wangu na lape nila lakugi pale pale ni ikichimbi na itonga so
0: me kusala chala hachi sinamagi chazo so akatonga na ye tonti so wamea tene kozo mingi so akibako monda yaka akigona mpeko chazo ni chifanala kode na lechi yakata melazo wakingangu nyapase si akipusu ndugu na tewa chazo fango yaka pe batiswa ala sosa yakafaya kanya yu na batachi mungi
2: bon. Tatene ake tenesui ki tambule ki makani mingi. Mbeni meme wakode kwa kina yachi kodroni losi mbeni zunya tene en lako ni balo ape. Ake tatene iko iinga itene iki nakpale na ambeni wakode chiso. Kode su mingi isara tonga na ngu isu ige isi ambeni kode chisa ngu ichi ake alegine ake ndende. Na ngu isu ige sara bumbi ya reunion iki mu wangu na ala. E nangoi mbeni ngoi ikiguna pekuchi ayakani chiteni iba yakani memwayani achia ndo kwa chi ini so ilimbi chi bereni pepe mwayani chiteni zunilu tambula e ayi tonga na so ambia mune ya pururu iki wala akpale chi wala ngu angu chi wachi dadachi zangu na yani e mbeni kodeni so aki so yaka andu chigilili akifaya kamingi na grupumo asorondo oko tonsusi atene ngwechi yaka akomandaye kalagwa kisara iso ate piketaj nando kwe na blok mechi fadizo ita Felixia tono lasu mbiza ya kachimbi geemo kumoza chumwa yoka deja guamuchula bika yo akisa tonga so pale chitene mo komanda ka mo tambla na pekuni akida me marge chiso ikisanga ngangu kwe na kiti mwanyeso ikina niso ikitambule ikisinambagi chala e mbeni kuta tene ni akitene mbi pansi na emisyon chikuzu ge deje Felix atene ni akitene mo wakwachi yaka sumo na pale gilegechi wakude kwani tonga na somo na pale gana mbagi chulo e tena kidalo tena mo lupichi mungu ichi guna mbagi chumo tonga so
0: singa nala na kingu watencha li Claude ningu pale ikia na mbagi chala nduo Felix Albarem kota wa indachi ndo kwa chona sem pardon ala ningu chite na hii laso ala so si akafaya kaso tombe la chala kichinye na mbagi chala titene ala so zoni nguangwa chiko zo zuni nguangwa chiko peisi ali mjite ala lusi kusala chala tiaka adubani
1: singila tene chinja kuduchi ako na mango ita kludin usara tene chi anik lugozo akono chite nani te na batongoni nguini aka on ipi aka fu bikiri mbi tene surtout tene chi gozo ala pusu nduru mingi na ikra ala soke na bangi ala soke na ndu kwa chi ikra soke na kita kodro ala pusu nduru na ikra itachimbi likru datene wae yaka koso mokulu yesu asara si yaka degenere akoso si mokubata kudi chifako yaka ni kwape itinerari tekniki limo batanjuni kwape na ngasu akubela akichiri na yaka ni paske moza yaka ni na achi bako na achi peri akubela akulundu chichiri na lu na utaninga usi sisi sumu zada moinga yati sisi nyape kubela puchi duchida alunda gu yakatimoni ni la asara singu kuchi gugona ni akidegenere tosu mukiri nando kwa chi recherche na ikra mukiri nando kwa chi semence a orienté momo wara nzuni ngongwa nzuni ngongwa so kubela kina yani yape kudesu si mogo bangongwa chimbati mo asara nzuni awae motene bom muna bingongwa so mambi vo pati mi bana asara nzuni akunjuni kudesu akotarati asara ndu me fadesu mobility momo basi parce changement climatique aga akobela ne uningi asese a bien nguza pa kwa a bien ndo wa kwa bien akunzuni mukiri nando kwa so si apachi conseiller mo titene mo waranzu nyangongwa palicha zuchifango yaka ala ye titene ala vongongwa pe njuni ngongwa pe limu pande mbiti yamba nkora na ikra lasu to na mguchi voki kiti gozo en metre ni mumvo patako musoma kuzi fango yaka en metre tiki kiti gozo ka patako 5 francs le metre lumière mbiti so mana ngangu na ikra jusqu'à lasu na ikra ngati sara kusala nani to masola pusu ka mochi vo 100 metre moko gina 500 singi use yesu mbiti tene ya kusu azu so fa yaka ti gozo to na mko mochi fa 1 hectare na ti ngoko molimbi ti tene mon kambi poponi mon fa 25 ar nan zeti avril mon luni et puis mon ouru mai juin mon lou 25 ar j'ai août mon lou 25 ar septembre octobre mon lou 25 ar asara sina botongoni ande cycle ti loni a décalé sou mon lou ko sou la mon ko boto ko jo sou mon lou na milo sou mon et kete na kete mon sara si cycle ti moni on pa na gozo ti mona bubape iwu sisu mbite na wafunga kala
0: ije singi ya mingi nala Felix Albare makuta wa inda chindo kwa chio na sema singi ya chia kuna mbake chia liklot ningu bale ya kwe susala kwe bandu nando chi mandangu ye nazo chi yaka nando kwa chi agda ki singi ya naso kwa kuka pafadene ya nchi kwa singa ni singi ya nala gire miya minji ya ndo cha machini mbi fadi ya ke Alexia Felix ya manji si sa peka ngopata asu nala na chi kwa singa chie chila so si ya kwe Hugo Florentin na mkosisi ya kamui na talato
3: au rythme des saisons.

0: Baramondoye, Bibamo Warambini Gene, Zoni Gangona Luma.
1: Barasi Marie, un soi keko ya timbila.
2: Loeketan zoni walibiani.
1: Aiki lulasi loekefana ilegeti leke ngonzoni nguchi nyongoni. Bengo akobela, suongondochi mamboko chamulenge. Gatonga nanye, ilimbichi faya kati enzoni. Loeken zoni zochi mungo mamboko na azu.
2: Natango so ilundo na kodrochi yeti gwena meni kete kodroso eke na tereti ye. Meni baba aeke kasu luna azu tilo aeke undai. Nyelasi ani limbiti sara tenechala. Baba so aeke wa mungo maboko tonga na mari ti kodroso ilundo da.
1: Moinga kusala chala eke ngangu mingia.
2: Ai.
1: Nambeni la kutukututi awa mungo maboko na azo ti mari. Atina maboko tia turu kukbale. Ala muni a onani. Nga awa mungo maboko na azo so. Azo aeke sara yeti ngangu na tereti ala. Aeke fala. Aeke pika ala. Nga aeke muambeni aeke onani.
2: Ayo. Ala limbi ti sara ye tonga na sofa de ape.
3: Alimbi ti sara ye ti ngangu na tereti awa mungo maboko pepe. Tene ti so, kusala ti ala aeke ti so fini. Ala eke na yati aye ti kpale pepe.
2: So aeke, tongombela ti bumbi ti awa mungo maboko na azu na sese ti Be Afrika.

0: Bine, fă n-am bunga cu cinta, pot să sine n-am bine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga
1: sine, n-am
0: bunga
1: sine,
0: n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine,
1: n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga
0: sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga sine, n-am bunga

menzo nerva walo fa de natersala ite na lo singira menginda chikapa kusala shuru bikwa no lainga langu setinze chikukuru busa kusando ndalu sena umene ikela suna langu mbango use bale ako na usio ilimbia nina verzani ya bodi na nkana besi resa kusala na natersala na lainga su na chuse kapasi kwa singa ti da fondo de kiluka bikembia ko pepembi wa mungu maboko ti si ben ambo le professionnel zoko sinzeni aiba maha tongana lasu iki na langu mbango use na ndoni bale ako na usio afati na ngona yi mbango ako na ndoni bale oku na wako titene tongana nzapa abatayi fali wa tiare na finingu yengati bale ota na ndoni ako lagu ti unziso mafuta ti otoro akigboto a otoro na akigboto nga lege ako afurmi wala mbeni atene aminiminizo wala mafuta ti otoro akigboto a otoro na akigboto nga aminiminimini Atene, succès. Waganzoni yesu mosaha. A petit boto lege ako anzoni nga na ashoni be. Otalango ni akechite na dabe. Nambena iti ngangu swa sina nambari ti Congo. Siasaka si afazu. Mingi mingi tongaso genocide congolais. Langona akechite na dabe nani. Nina verzani ya bode mbite nefadawa irichimila. Akapasi kusalani ifafadako tani kwa la mawala leke terati tene igwe mando wasango.

0: communautaire ni so bigisia de logolo moko anyape ni la kota zoti danganganya unda na loti tenel logolo iyo tongaso le moko ati se wati lo sonani logolo zana mort de kaso logolo ondeni agbugi atia zo soko am inga pakaraviane ne kamale warasi wane kamale eti tene akami peko si tokanina ala asewa malik misi banda na molenge wagbara ala kena vundu na beti sa tokana se wasungwa zo soko inga ala bilimbili tikete kodo asule maka na ati su prefecture se mala tene ti kwa ti oncle tala baba tala ugbara zakari nestor lukingbeni mokonzi ti kete kodo asule maka na lo wara kwa na lango balu se na miombe ti nze ti lengwa so la na peko ti kete ndru kobela si atene ba bi ti sigingo na kwa ti lo ni so ake duti ande gi laso laso na laenga so ase wani ebumbi na anga da ti ase wani na vaka ti banda gbi na fa si ba si minuska ti yuka texte so ala bumbi bi ti kengo lango kawe fade kekereke ake sigi na kwa ni site na gwaluni na mbage ti kete kodro gbango so ayo peka 40 na leke ti damara azo so kwa matoka na unda na ala site na ala kangi peko ni ase wa sumu don makia wambia peka mamoko na atangatia se wa kwa ti mbage ti boyali na tanga chambe na sewa sokwe akina ndusi lege ti mbaiki ala kina vundu na beti sa toka sona sewa songwa zo sokwa ingala tenchi kwa simu nge chala ti koli Yves Paulin wa mokunzunye lo wara kwa na bikwa u se lango balu se na ngumbe ya tinza ti lengwa sona peko so ngo tera tene ba place kwa ni akina anga dati wa kwa ni so na peko ti ekol prefectura ti bimbo ay sa rande veini kekereke ay sa veye kekereke si sina mardi a kesigande na kwani ti tena waluna kete kodo buyali agu garso soko amato kani ti tene ala kangi pe kona zo si tokani aguna mbage tsala akina vundu na be si a membre ti association des cadres ressortissants de Bamingi Bangoron sondo irnia ke ACRBB a ma tene ti kwa ti pakara commande Raymond so a ke mukonzi bata ti kete ngo e ti commune ti mbolo kwata so lo wara kwa na lango balu se na omene ti nze ti lengwa so na danganga prefectura ti ndele ndali ti kota e ti vundu ni so ase wani akambi vundu na a bumbini bumbi ti a cadre ressortissant ti Bamingi Bangoroni akambi vundu na se wati wakwani nga na la soko si akinachi commune ti mbolo kwata ti tene nzapa akai kati betala pakara commande Raymond afatene lo kisa ando kusala nani mingi lo mu mapoko mingi na bumbi chala sindali chanzu nye solo sara anike girsa lo pepe za si se se chako taraya puna lo zapa yamba lo nduru na teratilo abu gyanza soko wa matoka nchite na kambi ni na ase wati wakwani ase wapengo pasi mbongo moka manede dondolo yoro koya dondri ala sarto kaso na ase wasongwa zo soko wa inga la ati fakapati matanga ti kwa ti wakwa pengo Rigobert atene na laposo biri kwa nasi na dalapara bongi poko na voti etiopianda si na biti kekereke ala kisara kota veye na anga dati wakwani na vakati kombato na pekoti ndo kwa welcome service si na bikwa use akisara ande matanga ti kwani na danza pasenti te timoteti kombato agbu gyata so kwa matokani ti kambi pekona zo si tokani agunamba gitala tokana ngbati ona ndo radio ndeke luka aketi meni molenge si agirisa tongaso a yeti zoni ateake molenge pepe ake meni mamo la finichulo a unzi pepe melo girisa donc lo o ainga ndo solo ke da pepe yeti lo ake fiome jorshin atene lo kenango bale miombe na ndoni omene lo yo 1m50 si litulo afani kwe ake vuruvuru tongaso bon ala sara mamo bon iliti zona ake koli peut-être ake koli la atene lo kena menika na gyara ti lo ti gauche et puis lo yo culotte bagi couleur ni ake chocolat na mayo ti blanc et puis lo ke tokeke donc ake meni papa la iliti lo ake Georges Fiome lola lo girsa tongaso nambageti quartier baloko nambageti peka 16 tongana la bameni kangba tongaso lo kekokeke na culotte bagiti chocolat na t-shirt ivoro ala pika singa na zabo flaubert na molongo 72 09 32 66 wala 70 16 11 38 beni molongo ninga aki 75 12 15 05 Igonatia sewa sabanzalo ala ki sarto kaso gana sewa bongi tumba Jean Firmin ala sarto kaso tenichi kwati itatala amitala dososi ala yelo mingi sambazalo Barthélemy atenolwa kwa gibiri lango kotinza chikukuru na danganga domisien asarto kaso na sewati bodili ti bongi timbaiki belu Si a bu gata soko amatokani tite na kambi pekoni tindembe so place kwa na ke na Betani Betani Fatima nandoti bongi tumba Jean Firmin Beni tokati vunduni ya kenerita sewa nama u Moke Mendes ndi mbarga bangaya aria nungandi ala sa tokaso na vunduna be Teneti kwa ti mamon nama u Monique solo wara kwa nabiko utaso lango balusi nangumbe ya tinze tilengwa na danganga communautaire na pekosi kete ndogo kobela la si atene place kwa na kenya vakati pete na pekosi garati ngo komba ndogo na danza pa Saint-Jacques la meni tokane ake wande chite na faala waanga tonganesa kisara matanga chikwani agugi hata so kwa si matokani chikangi pekona zo si tokana wenambage chala na asewa mbasadi balezu kloa dege reyo nindi ala sarto kasuna sewa sunga zoso kwa ingala teneba matanga ti kwa ti yapakara reyo nindi so iriti dongolo ake idakwa mariana ake awaranani lega wana lango kotinze ti kukurusu na mbage ti galaba za 3 na mbage ti espace linga terrain matanga ti kwa nea onwe nila ala bugia sa zoso kwa manga tokanta kami pekoni asewa mbembele Ase wakpalo, ala na vundu na beti, sara tokana ase wa sungwa zosoko wa inga, ala atene chikuwa ti pakarakpalo Alexandre, loke kadro nambage ti sokatel si lugwina wungo terawe, lo wakakwa nambage ti berberati, gila sola, lango u setinze ti kukuruso, asara tokaso mbili mbili na pakarakpalo Armand Nandele, ase wati berberati, ase wati mbage ti sosona kombo, atene ba plase kwa na kinanga dati wakwani na vakati votongbo de na bo arabe azo soko amat pe ko ti tokane agbo gartia la ti kambini meni tokane ake ti asewa bakari bakari de magaza ti bongi na ala ti kodro wande benin france canada ye apakara chantal solonge toi bena apakara tendi lembe donatien na asewa kobo na azo soko ahinga ala ake na vundu na be ti sara tokane asewa songo azo kue tene ti kuâ ti babâ ti ala yaya ti ala ti koli mongi ti ala yaya ti ala serviteur wala wakua ti nzapa roger flavien bakari de magaza lo wara kuâ na lango ngumbe ya ti nze ti lengo so na mbage ti kodro sese ti franzi na peko ti songo terrain atene ba kuâ ti lo asibiri na laposo so awe laposo voti ethiopien ti aganani bon na kekereke lango ta ti nze ti kukuru so biko oko fade ayeke sigi ande na kuâ ni kota veye ni ayeke na hanga da ti ase wani na vaka ti lakuanga rue sokambi si agbu garita so kuâ ama tokani ti kangbi pekoni beni toka ayeke ti asewa flemale asewa mabo asewa ngumbe ti koit magala mongba mazara dewa na azo so kuâ ahinga ala sara tokaso na asewa songo azo kue atene ba matanga ti kuâ ti babâ ti ala yaya ti ala ti koli tara ti ala colonel flemale jérôme so lo yeke ngbeni commandant de base aérienne ti bongi si lo wara nani kuâ na lango 2 ti nze ti lengo so matanga ti kuâ na ayeke duti ande gi na biko awuse lango osio ti nze ti kukuru so si ndani la kota veye ni ayeke duti ande na mbage ti peka 13 na lege ti boali nduru na marché abeta e gi na biko oko kekereke kota veye ni ayeke da ande awe
1: radio likeluka atoko
0: kota veina kedanda wae sifadeso agwande chitene alukwani na bikwa useni nila ase waflema le mabongumbe chikoit magala mongba mazara dewa nazo nikwe abugarasa zoswa matokaniti kangbi pekoni Beni tokani aketi pakara abuni dal peto le kina vakasi France Ville Mali Makando na ekol Mali Makalo sa tokaswa teneba amena zwanzini na biti bikwa usho tisina biti bikwa uku tisina bikwa ukuso zonu swa ganzini solo mu mama singa satini vre mama singa satini tio couleur tu la ki blanc gris tokaso le nzilo lo onani nilani bugarto so kwa matokani titene tokana kuti kanala meni mama singa satini mara couleur ni so beni mbage couleur la blanc meni couleur na gris to azo kili ki ga kuti kanala martin gasa ni so il faut la voir pe parce que aizin si a kinzoni pepe ou to na meni zo wa meni maranga sa tonga so le pika singa na molongo 70 30 70 93 Nga 72 39 31 34 Beninga aki 75 24 68 22 Titene ni Mungasani Asewa Busola Zatao Ngombe Lumele Ala ina vundu na be Tisa atokaso na asewa zosokuwa inga la Tene tikuwa ti mamote la Amonge tala tiwali Sœur tala Ombamba makete iritu la ki Zatao Ngombe Valérie Le warakwa nabikwa oku lango bale otana wako tinze tile ngwaso na danganga komunotea na peko songo tere si asa tukaso na ase watu timba kiti gambula yaloke gaga berberati ase wana bugerta soko wa matokani tite na kangi peko na zo si tokani a onambagi tala si akisa hande ngameni tokati falawa si akisa hande matanga tikwani na ilita se wandumva utu Toma na peka 16 na legeti boali na quartier Tengala le sort okasuna vundu na beti teneba matanga tikwa ti ya pakarandumva utu ngutande Marie Louise solo akona peko ti songo tere akedutande gike kereke lango tati nzeti koko uso na anga da tsase wani lako na peka 16 na legeti boali kota vene aketonda ni na biso mbiasi na yanga ti ndapre si kekereke awe ala kisarande matanga tikwa ti se waso fini tula onzi isi agwa ondele ato kanina ando radio ndekelu kala onzi gitongaso itene singi la mingi na azu soko si ama peko cha tokani ikangi vundu na azu so si vundu a ikinayacha si wachala radio ndekeluka adufade

0: na ya ti kapati tambula ti kusala ti so mu ya gani namba ti bolom ako susi ti bitere na ala susi ake awa sarango zingu sumbimbi ake sala ti tene awara mafete otro nga ti tene sala si ala wara na mosoro ake kusala so ake sarala ake kusala ti mamboko ti ala nila iwara ala susi ake lekere azingu susi ala ke fa tonga na si ala ke sara zingu susi ala ke kanga na ti ngonda tonga susi ala ke zi a mafete otro ni wala ke sara je oke wala nguo ke kwa ala kufanya ya ti susi azu ake warni ake su ake nyona kafe ake sasoyen u singa salteni ake sara na iso ateni sir me ala ke kufanya yi akusara su ala ke sara juni si ala ke warni ayi kwa licensi ala ke wara ila isi na mage ti bolo wawe ipus nduru na apakar su kujun kwe ala fa ilitela
1: itindik pa manuel ila mut akse buka kondrotin wa ki bula mena zingo baki nisisir mingi zingo su mobasu mokanga zingo Aon, akwati ya kasu kwa isara zingo aon. Asi ilu nanduti siti pe isi geso tani kanga zingo pe ingazo pe. E pi na ligi ti zingo, tati zingo dape. Mem aki bitingu mo iti kanga zingo mo kanga ni. Mem aki buru mo iti kanga ni mo kanga ni. Me dat nisu si izu kwa izana liti gesi kanga na zingo ni. Mwati septembre awe. Ikumate zia politiki kini. Mbi api ibumbi ni. Gia kanga la ikanga izana yani. Tusa epi. Tuan yana ula we. Gia kuvre. Kuvre nanduni. Bon. Fa api iti la kirisu. Ikanga. Ngarani kanga ngonani zana ya tikiki tamo gumbi si avril mokanga na octobre agati si avril si moba yak na tetima pwe mokuti muzingo mapeti warangi na tetimo
0: singila ala kanga zingo su ala ke zaina yani si ya otona gaga wala la sangi
1: izaina yana pwe ikanga ngulzingo

0: kuma ibarala.
1: Merci.
0: Ala fa yirisala na kodo solaida.
1: Yirisini ake nga ikuma ivor pikena kodro ci bulom gi. Me duti ngonto ci ge yawal ci bulom. Ipe lorang bi ga ikira kodro i duti. Me duti ngonso i duti so. Isara commerce me zo ci mungo mapoko na yaida. Si i kaye ka gato so na gozo. Igo ke fo gozo na bagi ti lajika. Ike zaye na leni ke ka. Me zo ci mungo mapoko na yaida. Pe akita iso akike ti waso i duti ka ka kozo so. Ka imu mi zani si ifo na keke chua ike ka. Me titene iso a wenze a gato aso a muma boko na yetene ba yawan chi bulam i bobi to aso titene. Ani sara gupe mana i tena ala muma boko na i aidape. Di ila awe ipika gili tisi ike warakobe ike te. Wala wenze a pusu na terti ape. Gili wenze so a pusu na terti si a muma boko na ina mbagi tinga kwa so. Ake duble ash ash la si.
0: Duble
1: ash ash. Lalo galani si muma boko na ina mbagi chi yeso tinga ngo. Mule tinga. Karako na ariko na njo awe. Lo onlu atlu na irisho bia ni pon ibalo ancora petite lu singa na terti wala lu unda yetene ilu karako ni sigi iluaye ale ti ko bena sigi ai da pelu otlu na irichi lo ibati lo ancora peta ingba juti na miso kozo so a ministala galani satene imu irichi ani gonani titene muna wenje aga muna boko na ina legiti commerce mais depuis na 2025 la la mu irichi la ni mais ala sitala gena ya pe ila ipiga giliti si juti na akodro ti bulom so iba wenje titene aga muna boko na iya pe
0: ala jisura ke jisina ti groupement na magiti bolom di ala wali ala kina association la ti office ala ke sara gnogi
1: sara groupement peni i sara eso i bi kere bati 500 pour 600 francs i bina ya ti kes la ke sara
0: so la jisu eske akuta zuko dro asidia wa ti tene pusu journal la ti tene muna la wangu ambi pali da la fami bita la muni ti tene akira na response na wa
1: ade a akuta zu ti kodro gatluna i ti tene amu wangu ya ki peni biri la si sirila le tambla ki ti tene le mur remerciement na ti vote so isar na lo so so so ibalo na terti la me akuta ambina akuta zu to sa bombi ya tene iga isara rino aketi le dape ji ila awe isara ti rino entre ya wali ni so isara groupement so la i bombi ke
0: pale ti se du ti ala ke guya kanjuni ala ke sakusa ya kanjuni na ya ti angonda ya ko ben chala ge tambla yamba
1: ko zu igo ya kasenge me na ko isu si amporo ra gaso ala ke meditation gongo ya kaniso amba ke ti tereti fafa ambina zu ke gusenge me mpege tsigingo tilani so zago ya kape ipi ali eti ya kasala faso amburura buba kwa ancho so si adumle nge kwa so amne nge amburu akungu kwa na sisi lasi ilani makunzichi bulam troa go ilani ya gwa sina azunika ala gala go ala sina iso so sina amburu na tene bagarati ala lape ya kana buba kwa ala kiri faso ala juti na kodro tene so kwa itene la na siril kwa ya matene so
0: me ala so kia wali lasu nyela la unda mibis tene iminuska sarna la wala onji ya sarna la su na eti ya lor so la mbisi ala kiri tindi mbisu ala batila kere terte la fini
1: i unda na administra titene ala gile gina i ala muichi kango na i a ye batene a iso a farin so titene isarna gato ika a iso so titene ala na isid na mafuta so titene isarna na savon ika apeti ede iti mbeni mbeni pata edasi amuna i titene ivona ampina i titene ika na ya ti kodro ti bulam titene iwara iti tengo u amlenge ama i titene ivona bongo na terte amlenge tikira na iko ila simbi una na ala titene ala muma boko na ina lege ti kango i titene iwara pata tene lago ti ekola ziawe iwara beni pata titene ivona ina terte amlenge u kaye so i prepare na la rentre ti amlenge titene ala kira na ekola
0: ala tente ti ekola tente la rentre ti amlenge me eske ala ke zilege na yamba na amlenge ti wali ti gu madame beti na mbagi bolonge
1: ye vitente na ala ka ekola ke njoni minga biso mbi jutina ala so bisara ekola ni simbi wara beni kete bricole so bisara na yati kete hopital ti foza ti bolom so ila bisara iso bricole da sia ede mi so tene ekola da pe biti sara pe me bika ngale gina amne ngi tiwali ape mbiso mu wangu mingi na amne ngi tiwali tite ala go ekwa amne ngi tiwali tite na jina nga da senge so asara njo na pe faso mo amne ngi tiwali mo go ekwa si late ma a bini sa ke da mo peti sara ni me ba sara sara iritma bina sese wala aten bini tena termo tite na sara iti nga nguna mo bambe tini so mo peti tema devye termo me amne ngi tiwali aduti senge tite ala fona ya ti kartio so mbiso mbiye ti mbape tite na ala mingi tite ala go ekwa
0: akutazu ti kodro na mbagi ge ake mu wangu na ndu mingi ya mkunji na chef de groupe mu wangu mingi na ndoni
1: ama kunje kwa kete na amne ngi tuwa li faso azo at mun eso mu tena mingi na amne ngi tuwa li tite na ala go ikon tena nso ma tena amne ngi tuwa nso ambeni so li tala pinga so ala iti go tala ikola pe ala so ala inga ter tala weso ala iti tena ala go ikola pe me igo na ala na tena si yeke yeke ampena ke go ambina ama ala ke go mena nkuso isara rinyo na ala avote mbi na eso so na komite ti ekol so ala irita a wenzeni pusa galani so aga voter I bilambi ke sara kwana to tamne ke tuwali ten bi pusa ala ten ala go ikol
0: na so ala ke mama so ala nge ke ala duam linge mingi na ngana puni am linge ti wale ke dame wangu tien ali mtimu la so nbati a masika wali so ale mbagi ti bolonge ti tena ala gwa mandambeti ala gwa yo ke ke tena remplacer la ti sa kwana mbagi difuza nge pe ke ke aga kuta santé di santé ala sa kwada ak ti so
1: tena so mitena ala so mitena ba vi ti faso ak ti longa go mingi konté vi so ape ala konté gi ikol na ampatala ala dambe na wali so ala ke sigi ministre agnesi ala ke fayena iso ala ba ampatala so ala ke tala tone ala ke sara ikol bi si ala sigi na tani si ala sara kwa la so so ala ba ampatala so le tala zi ala ke ti ikol ti fala guna ikol amna ke ti wali ala guna ikol ala pense vi ape ke tena ala to so la ko mi ke tena ala ampeni tena ala bombi ti sara ngi ato so bi guna teretala bi tena ala mi tena ala bi konté amna ke ti koli ala ke gu ikol sigi ma ala amna ke ti wali so ala sara panana le ke ti ikol so nankuso mi bambe ni za fana kartiape il faut ala guna ikol ala inga ina pate ala itena ala tosu
0: amia teninga tena babana mumala si ya kanga ligina la ala kibugine ya kara itena edo ikola pa pingo ikol si ya mlingi kwa inga gumila IPZ babana mama eh
1: bitena ala tosu bitena ala gu atene pa tene giza edala ani gu ikol me ama matala na babata ala pe ikol na ala pesu ala ke gu ikol itonga na nye si bitena ba tene tipe kombi ke dutina pa terita babata ala na mamata ala nengada bitena ala bitena eh ba na nkuso ala za amnenge so guna ikol ti zamne ngeti wal ti fona nga dasinge singe so akenjona pe faso leta zo a mamle ngeti wal mafona karti singe singe ape viso aketlo la so ape viso a onti la pe si a onti tu la pe meme go ikol ti mon bi moyin ga ya wa mo wani mo ke jere ter mo ke duti bien a onti so mafona ya ti kodro so bi ke tena la to so
0: mama gala mu wango mingi lati maingo cha masika wali nga ke bolo mako me akena bi afika kwa ti mamle ngeti wali ya mai go do yo nati digital at ke kala balle ke ala batasi wati ala tine ala ganjuni na lika zubani la kira singilo
1: merci.

0: ndongo mene tila kwelinga wa ibarala kwa isa mela nzoni dangu ni atila suna be Afrika mfadiswe kitisala tima sangu na yangati Sabrina Larissa na ilo Mbonga tima nguwa sangu alinga we na legoti Sabrina Larissa na ilo Sabrina ibarala
1: Ibarala Dieu merci Goga eteni nzoni la kuina azukwe eziliti asanguti su na kwa timbeni tuhugu tikodo oko nga na timbeni mulengi tikodo wande ala lundo ti timbeni biri tonga su na tibara na tere tikite kodo ti imoro su sisa yo kilometre balu se tonga su na gwata ti damara su eki na ti umbila poko asanguni afatene aiki amena zusu se eki na ngumina mapoko se inga la pepe si ya bigbara su na ala mbini oko ti atikite kodo ti imoro su afakambisani aiki amiti jani siya pika singa na lu
2: ake ambena munzu na ambena fatala si ala gunati ngunda si baiti jingo am motoro si bisi sisi a or ipia wana pekona wala si yena kwa si fatu na sangusu yu warage na kodro atene ambena shunya zu na ngumbi la si a fika a zu sesu ala kui a alia gana turugu ti kodro a gunati kota la ka ya mukwani ya sigina ni ya kira nge tibongi yao amo njesu na aliesu asuru lege tibongo na plasu mungo kwani atene kuzu tiri akeza ala tiri siyani ubrije tikiri kete ya turugu tina kira uronforte ankor chana go ntiri ni ala tene aparamo azu utaka ala duati ti na pokuti azu tibongo tumba nisu mesa suiki nani nambagi takuta usi kodro aketi tene ala tukwa turugu mingi epi aturugu so azala na imuru kisu ifu krema renforce ni epi ya tene ifu ala ditu mobilu sisi tene ya keta usi ya kama tene ala monte rapidmo ala sa patri usi
1: nga na batati bonga susu seki na timbo mu aiki ala susu seki sara kusala na botongo aku usi ya dema tene tingiriti afutango legi nisu wago na nduzu na mango ala seki boto aku ni atene tala tene aiki ginguchi wati dada su singiri ni aguna nduzu seki na gundati paliso Ya kwa la suwe kikangu tu wati dadani ya fatala tene aike gibu bango ti alege sangu ti bolivis masamba iso siya ona tambla ti kusala na ti bata ti bongasu.
3: Agi na gota ti bongasu kuhuhu aike menesu si mingi ti yazu aike mouni ti tene ala sara akusala tela nani mengere ti futango nani aike menesu si aike ngangu mingi mingi ti ya wabi afrika su si e chingi terena la ala faswa tene atatu si mozo mwe tene mogu ayopepe me mweke futa sa ki ngbangbo nara su si aike pena kuhuhu ni nwela aike fakambisani.
4: Zona yo mpa 1 km wote mwa lo balu kusere kya atenge ti essence mbingi ifo gi 500 chanzi tonga ti tamba pano ta sila ngwa ko se fe mi 500 ngere na mbingi
3: gi mexon su sia zo inga lo mingi na ere ti sexy wa botongo na poro wa faso tene mango na wuzu ngere ti futango na poro su a ketene ti su si wa ngo ti dada na ti kwata ti bonga su a kemene su si a kingangu mingi
5: chance na kongo di pandala ke di na ngo ti dada seki wa la si pena poro ikina kota difficulté mingi ngere ti ngo ti dada la kwa gina nduzu mingi ki bona mbage ti banga suja ni voti mi 500 litres
3: Emmanuel Habi su se ke wadengo buze su ke mu anguti dada na mbage ti batati bema na RDC si ya gana na ti batati bonga su afati lo solo ra kwa le mingi na lege
6: faso ifo go par bema kongola gra ke dai ako mo pe fitu u se mo pe meri uta mo pe adwani mo pe gendarme mo pe o ifo re donc a sara yi ti pense na onga nguti par exemple tane vo fika me pa fo ga yore di 5000 nam de beni
3: akimbena ye na ngusa kuse baraka ndo ni uta si batati bonga su ya kina ndo chika mungu chida da pepe wa station service mingi changu chida dani ya ke londo na kodo wandesi ya ke gana chik batati bonga su yisu asara si ya mana uzu ange chifutango na poro na chik batasu mingi chia wabia afrika su si ya leke muti na ndo chik poro na chik batati bonga su ala undo anakuta uchiko do tine na sara mbeni ye chitine aki na piko akpale chungu chida da su si ya ke tambula na batani bolivis masambaye na kingo na me tambula chikusana na bonga su ten chidafano na ndeke luka
1: ilu na batati bonga su iki igi na batati bonga ngiye ki mingi tia masika wali siti ndembe swa inga tene na ndoti tonga na esi ala ki baya tala la limbi chidu chindzoni aike mbeni bumbi swa ki nagbiti le tapepe aksyon solidar siya mbeni kapati le kirengo tongo mbela na ala na ndoti tene su sangu ti Chris wa Jordan Badembi
7: na kanga nguanga ti kapati tongo mbela su si ayonzi yoko na kwa ti bongi aksyon solidar agwe na mbagi ti ame lingi swa ki nati orfelina en fond de vie swa ki nagbiti wa kamyo mbeti kwa ti bongi na ndoti su si afanale tonga na esi wala limbi tene abaya chilo ame lingi wali ni agunga dati tene awarambini akungwa nga akungwa titengoni jondi boski wabangi ekilula sulwe kina nduti orfelina so
8: eke sakwa na aksyon solidar aminga na partena partenariat et à chaque fois ala la ke mama boko na melingeso na kitin bisila so amenge so agakota donc ngia ati singo na beti na kusala so kwa ke sala na tetena
7: kapachi tongombela so abanga gigina ati agbata danza pa na ati bata tibongi chitene amule gina melingeso chitene ala ke terechala ku jinisi ala tonda chitene ala baya chala manuela adum so si akonga kapana ati apika patrani afatene ni batakpachi na yani
4: ah paron surtout afaina mingi na ndochi so igatene hygiène menstruelle ape mingi amina mingi tongana wa règle chala alenga koma la pe entretenir qui est à la paix. Du coup, amena gwena école awe asinala puisque puis a collecte la aki e ala sa si ameni agako si tala ki école. Donc ngati besi meke kota mingi.
7: Bernadette Kouya tronso ki wabata ngiza ti action solidaire afang bangati ici à la goti tenen à la faisu na milingi.
9: Bumbiti action solidaire a déplacé terre sur le site gagi ti tenen fadi a sensibiliser onando ti ten ti bangoya ti wali. Ah kita molenge so à la poser na yagbati question et puis yeni a intéressé la mingi parce que na milieu tala aussi ambena ke daso me ala ke baya tala me ala yinga ndani pepe
7: na nduti fangwe na amelengiso tongana isa ngi tena baya tala amelegi ninga ala guda tene ala mande na nduti tongana isa ngi tena ya jikombe chi yesu sa kimbole gina ala tene ilango ndo tala apusu na dawa
1: peni sangune kiti swe kibumbiti ya wanganga tibe afrika sa londo tiza biri tonga so na nduti mbatati kusala fini biwo tala ala kina yani miombe so ala kisara de kusala tene tinze uta se kimu pasana la tena sa kusala mingi ti bion dutiti awanganganga na akusala so ya kisarani dalini ema wanganga tubus Anselme ya fondo so se ki fini makunzi ti bumbiti awanganga ti be afrika lui kina singa ti honest punika
10: kunduta wanganga ti centrafrica muna i mini kusala na pakoti assemblée so isala na zeti maison ti tena i conduire a mission ti amical ti ngazingota na ke akwaso deja akota zoso akrantetie akiti tena i continue kwa sociale zala na sese inga aussi ganga la partie so iti ganani na ndoti amical ti tena kunduni angbala koti bwa de won alombala koti tena lo bata ndiata wanganga ti kodoti i londoti buli mingi na ndoti ya plan d'action c'est une goutte sur le dossier ça sonne ya plan d'action soit pour ça la quoi ce qui ça que na faveur ça wanga ti kodoti ti tena a reconnaître nga une zone et nga vivre nga aussi décemment ti tena a wanga ngba ti puis tendance so et qui constater na ti bumbiti soit pas
1: angbala sugi ambina yinga tonga susi tene yanga damana ngombeti azi bumbi swamu iliti me d'enfant ya soro azi yanga timini kapati mu pasana amulingi soki na tikpale ti tena la mandambeti nzoni luye dati mu andi maboko na amulingi saki oko susi seki amulingi yindunga na la soki na ye pepe soki na tikpata ti bobongi nga na mbri dali ti pia loso mbeni pikango patara bagiri biri tonga suna wago singa ti tene afa pia loso nina ala ti tena mu pasana zo si atombela ti tene la mu maboko osi amu pasana amulingi swagwi na damanango mbiti prince Wenceslas apayaka so ce qui coordonnateur ti pialoni aikina singati amit tijani
11: pialoso akin bangati amolingi ti mawa tentina kodoti amolingi ti mawa so baba na mama tsara ke dape ala ba pasi mingi bango pasi so ala ba a bandile ginala aussi mingi tene ala gona ekol nila nanguso organisationi a banzoni ti tene a zameni pialo na sese menge yinduko so ibumbini ake saki ako na ati saki ako so 800 ni ake na mbege ti mbre et puis 200 ake na mbege ti bubangi comme ake ko je tongonda ti première édition ti so isa ani la itene tinguso imuna mbege ti mbre na mbege ti bubangi isa ani nguti pe kwa ngana ti godisa encore mbeni deuxième édition i petit tena encore i mumeni kodgo uta o show o kuna terrain i tena igwe i mumu mboko na mengi so ke chima wana ta kodo nzo
1: sango ti kodo wande ke akuta zo ti kodo ti ironsia ken atene so tena ala ye dana piko ti mini tena ti wa gungo koko ti katar ti tena ala zianga ti de trois dormous ala ti kodo ti iron fasa tena zingo yanga ti ndo kwa so limbi ti tena amu a gatonga na États-Unis amu yanga ti tena lokai bira na mbagenika na mbageti bia ti kodo ti Amerika Donald Trump le falutene ala soeke alilo alietulo seke na bageti moyen orient a mwambe na kota yanga siazia na sisi awati tene mene kota nyanga abagiti tene akai apale sosi asara laso mze okutonga so na popotilo na iran we singa lo falutene lo muyanga na atugu ti kodoti amerika ti tene ala kai pikango ale ti ngombe na ndoti kodoti iran sangoti ya wangu ti munzi na sangoti soeke tango nimbo ti mabokola afro basket ti ala sungutela kinagbitungu balako na miombe na lage ti Côte d'Ivoire angwala suki lango uta tonga so aba marati bazu bungiti awa lini sosi ayeke na mbage ti Douala ayeke na mbage nika ala angwala kwe na pekoni sosi ala Sara Kizama ti IRM tonga so birawe ala angwala kwe ti ku warango koforo na mbage ti Ngurubia ti tene amu pasana la ti ala gwi na mbage ti Abidjan. Tonga so wa sanguni kwena yanga ti kodro e kiri singila na la kusu se tuji kufade kwa na tereti fano na tala ti mani
0: eti ni singila mingi na la Sabrina la kisana ilo singila na zokwe
12: ala eki gibecha la nanduti mbeni sangu ala inga pe wala eki tatene wala vene ala kanga lege na asyon na sangu
13: ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono na ndeke luka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asangoni ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili
12: ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndo WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndo banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle
13: ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyona sango
12: stop atene mbeni pialo si dafono non de Kiluka, mamboko na Union Européenne nga na Coopération Suisse.

na inga so I saka tene na ndoti kwaliti wa rangongu chwa ti dada so angwa ti gwena wuzu na gwata ti bonginga na yati ya kite kwa roti be Afrika na peko ti demati ya mwenge ti kodron na ndoti so si ngrobia eke saka tene pepe na ndoti kwaliso ayeni ya gwen awe wara awara kiringo na tene na kwaliso awe pade eke kir nandoni na yati kwa singa so use sangoni eke dutiande mprimpri na mbake ti kwa komanda ti mbo mundo so kasi na yati nze oko azama poko na ndoti ya mwenge ti kodron fani gbani gbani kwaliso na mango mwenge ti kodron so eke na mbake ni katene eke atoro gutumbati LRA si eke na gundani na ndimbiso kiringo na tene ti akota zo na pikoti ya kwaliso eke tonga na nye ayeni ya gbion na mbake ni kawe fade eke sara tene da ngana yati chronic burst ti inga so fade eke kirina ndoti ya kiringo na tene so aguna uzu mingi na pikoti so si ya mu Zinedine Zidane tonga na fini wa fango Gerretti Ndembo na bumbi ti pikango Ndembo ti Gerretti kontre ti France.

0: Akilani na biko utana ndo dafunu ndiki luka si ya lama sarateneti a pongwa molongo ti a kutukutunga na kororo so si angwa la koti gwina uzu na dawati ando so si aike kangu ti wati dadada na kwa tati bongi ala so aike boto a kutukutu ala ti taxi, ala ti moto ala so aike ngana kutukutu ti ala wani aike mubati ya penzengbunga ti luti na dawati ando so ti wara lege ti warambeni ngu ti wati dadati zana ya ti a kororo wara kutukutu ti ala anda kana dawati kwali songorobia a saratene akopepe na ndoni ya sarasi amongeti koto aike gibeta la mingi Jeff Dawosi a susanguso
1: bacha lango na yanga tiando ti mungo guti dada na ti gbata ti bongi azo aike dagbani na gbeti la bacha so ke pomolongo asa gbata ngonga ti warangu ti dada na songu gbia zianga ti saten na ndoni pepe dingobe ke mingi na pocha wa be afrika
2: azo a pense ke crise ka vont dans mais alors quand la crise na da na gouvernement zianga da pe
3: il faut que nous da tete y comprendre da pe wala ina ke problème ti hein et gouvernement zianga da pe ki comprendre da pe
4: gouvernement ke na publication tenir le informer population tenir le calmer inquiétude ça là le gouvernement a été vraiment le communiqué au moins c'est là le cas et que tu tiens au Bébé Africa
5: et ce est passé actuellement sur une qualité n'en n'a pas il pique qualité de gauche à droite il tenait et si il n'attaque pas les mains à parler avec Gagin en droit
1: société civile à Karanga tu en droit tenait sous pépé Marjos Barry ou quoi sous tibou mbisa qui peut mendou n'en droit il y a un rock bien assez dans les zones c'était Bébé Africa au GDC le porto la team en bas qu'on zone écoute à tingou le pépé
6: Paleso, là, qui traverse la goutte d'Adazo, gouvernement Arazan, Milan Gobo, si Kangali Ganapa. Parce que ton Akinjoni, gouvernement Kodro, à la qui moi mesure, on a anticipé à crise ni, et qui apporté à solution soit qui est concrète.
1: Kamakite, à Unda, batite un andoni dans Bagetting Gourbia, et Liwefio, ma cause ici, Kamaporoso, Kwanakwa, le Unda Nangourbia, Tisa, atteint un andoti, Warangon, goutte d'Adazo à Gangango.
7: Ton carburant manqué si Abdo, que Gombag et Nambag et Napaifo, à la droite. Devant Ambeni, battu retardé. Il faut gouvernement qu'on a devant type peuple atteint, population atteint. Ah, Angé Manti, Natinze, Ousse, Otaswa, Gasso, Fadek, Paliti, Ougouti, Wati, Dada, Kedouandeda, préparer tel tel moralement ton assiawa, il est quel.
1: Aujourd'hui, t'es n'a qu'autant de Tikotasa atteint Nandoni, Akpango Molong, Balakwa, Natan, Douti, Wangouti, Dada, Nabangi, Wangouti, Dada, Soupepe, Aki, Souci, Akinakita, Kotoko, Natikoto, City, B, Africa, Somo, Kwara, Litre, Tikabiran, Oko, Aki, Kalina, Popoti, Sakyo, Tatisina, Sakyoku, Yeso, and not coming. Kusati ya wabe Afrika ati la koko.
0: Jeff Dawo ayekina igelaso na studio na la kwiso Jeff Ibarala.
8: Ibarala, Ines Ibarala zusi ya kima dafono ndikiluka.
0: Kujoni kwa singi landal ti sangoswe londo ti ma saratene kujoni nando ti lege sosia la gudati tene a rokoto na lego si asuna beti sangoswe na ngo ini ala warakwale nando ti londo.
8: Na gongo ndoti lando so iba iwa kiteta kwale tongana tingingo na azusia kesa kusa na ndukusa za kibatene tinguti dada titene asaratene na ndoni mingi ni gwa bagita la la ki na inabegiti binyagbiani megbinyagbiani kwa wangola kinga ngangu tite do saten na inandoni asa anga na bagi ala azusia ki apompis teni ngana azusia ki bandon tota pompis teni na chef d'agence ni iwa la pepe tene ipika patana la tite mule kota la izana pokoti memengo ndoti ti fa azo kwa iwara na yati bemengondo sosi yini ya jinjoni
0: Jeff mbeni yisosi masangoso na ndudafununu ndikiluka a kwangwa molongoso angwala kwe na dawati ando tikangwa angu chuwati dadaso wara a molongoso eke dambeni pepe
8: iba aini a guchitene a guyonkite me aki kwebia ni pepe aki kitila sara atangani angba tangana chikojo amina ndo chika wanguti dada dasosi aini aki njoni kwa pe amina ki njoni aki saa kwa tala kwe amina ndo chika wanguti dada ni akanda ndapri atisi na midi ala kanga amina katala ndapri shika lakwi aina ki nendi te chisosi ibanani
0: ala limbiti fana IDF kwa liti warangongu ti wati dada na batati bongiso aike ndaliti ndoti kangoni awarani pepe wara aike ndaliti nandoso si aike bumbi kanida aike da pepe ndaliti e inga mwimbi ndoso si kwa liso alondo da pepe
8: so ipeti tenala inga tene mingi nandoti kwa liti wapere tenso ngurubia atente nandoni pepe
0: nga kwa liti warangongu ti wati dada so gana ambeni akwale nandoti kusa salati dengo buze wara atambrango yambati amolenge ti kodro pepe
8: libake angbati aye mingi so si aye so aga abubani ala soki kaye aton soki gboto powo amna kutukutu ndende ala soki sana ndotlege aye so aga na kwali nara tenti so tansia la komolongo yala wa ngute dani iope wala la warana pe ala limiti sigiti kaya pe asarasi ini aganga ngula ndotala ala kuwale kitene asa kusala pepe sinabaginga ibanga amina wabe afrika sosi akina kutubutu wala ku kusala si ala yitene ala tambula nani ala wale ki pepe mosomo ti guna kwa nanda pri nguti data kina ti kutubutu wapo mope akanga legi na maganga kwale na la sosi ake tambula na gerenga si ala kimunga ku kusosi aza kusa kusala ndo ndo legi wa ngona kita peso aganga na kwale mingi nzoni na keso iba amulenge akina ungo tere asaka si de magamingi ape kubungwa te agamingi ape tonga fadia ke gona damana ngomiti kandeni agangangu wa onti kujo donc ayeso kwezo asaka si awa be afrika awa kwale mingi nandoti tambula tala nando ndende ala susi ake nakunga kwa wara kwale mingi
0: kanambage ameni yandu wala si kwale tingu chwati dadasua gangana kwale nanduni
8: libani yake ando kwela si maleti wa ngukuje danso agan kwali agana inga agana ngangu mingi na ndoti sa kusala tala membi ni sorot mi na yani amna ndo kusala so ke ota so itite luti na ndoni na tangani nga kwe akenga da meti mi bakota ni mingi akigala so ko jona kala so si yake sara kusala na ndoti tenti botonga ko ngana kutukutu akina ngbatala pa tenti so ngutje da akinga ngutje da si ala kusala asara si ala ke siginti ta kusa pepe ina ganga nguna totala so ite secteur de transport lola si ayini anokpo lo mingi si banga na bagi chista usenia kala so si akisara a kusala ndindi industrie wa leke mwambina ye so si tongana imuna tereni tenti wati dada so ki dapezo si nguti dada kwa ganga da aganga na kwale nala ambina kusa kusa na wati dada tene wati buta dana ga kwale awe ala ki sa kusa ta fason na nguti dada so si agupta ani a ki wara nguti dada sa kusala kuzi dada da peso ala kisa kusala pe asa si aga kwali na dotala na mbegenga ala susi akisa anga kitra na zenzene kusala ala kusat mamboko tala ya kangwai na nda malinga ite na sambatala di na ndo dite ngo kobe ala batanya masala ni ako bente na lato iba kigana kwali na dotala kwa dada da pe ala kisa kwa nguti dada na chi ya ini nguti dada kwa gada pe yita ni aki tamla nzuna pe agana kwali na dotala me mingi ni amina ndo kwe awarayanga ni kitriti bacha ndo mingi
0: ebanga na yati ambeni kete kwa koti be Afrika asangoso e wara fatene litro akoti esanso nandembe so eke kanisa ki uta wara saki oku so si pali so angbala koti guna uzu so angere so akira guna uzu lape
8: na mina kwa tosonga si nguti dani alono na saki utati sina saki oku ibanga atonga si yeso kaka kwa lezo agaranko aguna nduzo antikojo tenti so yini asinati kodo kwe warango nguti dani aga ngangu ala so si yake londo titene aga warani ala ki guza kwa mini nginjanandoni tenti so ala aga siyawe warango na ngangu ala ki zami njando tenti ngangu sala sara ngbi titene warani zo asara si nambi nando ya kiga gunanduzu awanti kujo njiri na gunanduzu mingi awanti kujo ni ini aga ngangu mingi anuta wabe afrika nami nando sosi na atami na keto kozo si aki ngangu kujo awe ina aga anko nami ning bali anko nando ni si aga anko ngangu awanti kujo
0: na kwaliso akita kondro wambrimbi si kwaliso antoni mingi
8: chichimbi mi batmi a ando sosi ayona kbatati bongi ambe nando sosi ayona kbatati bongi alala si ini akigana kwale mingi nando tala imu ando mingi sosi akina bageti o bongi imu ndo tongala bangaso ya obo azimion nando so kaso ayona kbatati bongi tongala si ala londo kana koto sala kida tigati wara nguti dada nige wara wana gangangu ala ninga ngbisa gati giti teta wara ala gati kika anko asu kweso ala mu ala kese nando ni ngege nage gonanduzu ando suka mfa yon agbatati bongizo akanzo si kwale ni awarala mingi asara si yaini aganga ngu nandu chara
0: tisinango iso ye daso a garanti kusala wala siya kota zoti kontro suye kina yata kete bataso waraniti tene a kanga lege na tene ti mungo na wuzu a ngere daliti ila kwe tonga nangu chwa ti dada eke dape wa ngere na gona wuzu a eke ganga na kbali nanduti a wara kwa beti tengoni wara a tamrango yambata mwenge ti kontro
8: Gugubia asanga ngangochi lo so limite teneni gugubia asanga ngangochi lo titene lo kangalege na ambi na yini me kwa pepe te diso tongrasi igi guji tene ibemendozo ibana ngati yambi na nduti mungu dadani azazu so saksa kusa na nduka gwimbia so gba tenti nguti dadani na wati dadanga titene aluti aba ngi so si azani ake gunanduzu wala ngala gweni wala ngali na so fakazo tongasi ati gunanduzu ala ken ibatu kwa kama bagi titene azo si agali tena saraiti ususu na tereni akanga legi nala da nduka ngugu angalo kusanga ngu akuta zikota sanga ngu tene ayeni aki na gweni ake ama ati tonsula si ibana bagika
0: Chiunji nani Jeff agarati kusala walasi ala suwe kinati sosete siwili wa ala suwe kebando nanduti teneti dengo buzeti anguti wati dada azana sese titene a kanga lege na kwaliso
8: Société civile on dalu mingi na ngobe tene ngobia asara tene nandoni sara tene na wabi afrika tene ala inga nyela kina gondani ala vina inga yesa kina gondani alingi tene asara lango ke na inga oke si ala lekete eta langa vini tonga mo inga miniye si mo inga tene kwe nandoni mo lingi tene mo kweni mo lingi tene mo waramini so lingi tene akanga legi nani me mo inga tene dape inaga mugi mogi tonso asara si mo linda na li mo kwe na ani yini ya ondo mo mo kinga tonne si mo lingi tene mo sarape aganga ngumingi ito sa si azo ti sisi vya unda tene ngurubia tu sa te mingi nandoni na wabia afrika ale inge iso akidawe si ala inga nyesi ale ingi tene asara na bagi inga wibala asusi akisa kusara na bagi ti sektor ti petrol ala unda mingi tene ale kerendo sosiali mi tene abata nguti dadada na abina kitrita kodo iba amina kodo niso akita kodo ni nduti tene ala wara nguti dada akida pepe a station tene amuna karbigon akida pe si andu tene ala abata ni kwe akida pe na abina kita kodo na wara chala andu tona buwaso akida amuma mboko na wami ngeti kodo nika mena abini kodo niso ala wara peso akingangu tona si ale kendoti mungu nguti dani ale gambe nduti batangonida tonga siya unji amuna la azua iso akidapea sana siya gana kwale mingi na ndota wabi Afrika
0: Jeff emuna la singila
8: singila mingi nala Ines iki singila nala
9: Retour sur l'actualité Akuta sango chiengaso na ndota fonono ndikilu
0: Ngana bikwa usesu la kwe nandu dafono nondikiluka e saratene na lalani nandu timbeni fini zango maboko nandu ti amolengeti kodroso aduti na biti lango baluse na mbasambala asina lango baluse na miombi tinze ti lingwa so ekeda na yati kete kodroti kononso aeke na kilometro balako noku na gwatatin zako ndo so kasi amolengeti kodrona tene aeke atroko tumbati elerasi azama boko nandu ti azo balako na osho so na poponi amolenge balako kona oko nga na mango amolengeti koroni kwaliso a sarasi bito eke na betala si ala waralegeti tena la tambo ya mbapepe nga ngireti aminanze nenze na kungwa aguna uzu na mbaginika Symphorien Ludovic Malikacha a pika singalani na beni oko ti molengeti batati kononso aike fa kambisani
10: Diri na life mbeni zo lolondo na bakuma loga ni la loko fana ina di atene ba wali mtu si ala mula ona ni nenge tulo na ngbaso wali na aga atene wali na aga eti wali na tene ani o shokola si ani pesute na ani sigigi me ambe ramba chini o taso opotini na ala yo ni sara sin na ala titene ala gani chingi kyo so si ani sigigi ala ba si mbeni sara na ala tebo nila ni sigi chini pesetre wala diri yata na nito ala sija wa njiinga Sino kwa fadeso biri katene ifwa a populasyon gwa de aeroport biri kameme wa volonte mingi ala gwa travaye aeroport nuskodoti so gatena chungu nga ya povre populasyon mwaniki ya edape nyele ipeti sa josa gaye ina nga plasolo gazate isa la kusa ina nga pezo agana ina titulo nanyi chigati ite kutana agachibu mo nyele mo kona jiske mo defonde tere mo mo defonde kodo mo nana tona iti na mwaniki defonde tere tina na pesite na nga que moi, Agnès, ça a été un ami.
0: Symphorien Ludovic Malikatia et Kenai Gelasso et Barala Ludovic.
11: Mbi Barala Inès, mbi Barala Soko Akimai Nangwiso.
0: Ala limbiti fanaye ti ngo iso eke daso wungoti azo okesi zama boko nandutala na mbage ti koko komandati mbomu si ona ala nanduso a inga pepe ndaliti amena kojo kapati zango maboko nandutala mwange ti koko ni ya tutilani na gwata ti tonja ya linga kono singa na nsako.
11: Nango iso ikida chita teni biani chi inga ungocha soko sosi amuala na cha kota kodo komandan chi otu kutu na chumbumu indi chi warata ungocha zoni mbimbape anko etuana iba na chi otu kutu iba aso azu swasindu na baru kutunga sola si amuala a onala na chi bumu akiande ngangu kete techi iba na lango baluse na oko chinze so ikida vechi jieso iba imaso a wapaleso amu amini ungo chazo so inganape mena poponi amina zoni bala kono uku awalege chike chisigigi chigo na begi chi nsakoka alo ibanga na lango baluse na mbrambra chigo na lango baluse na miyambi afaso ala mu amina zoso ungo chala kwa yake bala kona osho sina poponi amolenge ayke bala kona ako na pocha zo bala kona osho so benye wali ako lo awalege chike na mbuko chao sisi amulo na lo sigigi loga na lichi kodro.
0: Ti si nango iso eke sara teneso a kota zo ti kodro a zambi na gerti kusala na sese ti gilege ti inga ndo so si a gwena mwa nge ti kodro so da.
11: Ti inga wala azo a gwena peko ti aso ti gyala nango iso e na pikango si inga singwa pika nazo na beka ade mbini kode chi kwa wami kusa tene agwa gi piko cha uso si alina na kwa kuso ekidape me mbi inga pe wali yela sa si mbini kusa uso si aluna biki chi ngorobia wa biki chi awa mungo mamboko na kodo na liki chi sedu chi na liki chi humanite minga mbangachen si ndo adedingo na biki chala pe anko fadi alini fai tene a mungu ichala chitin a tokando a trogu hein chikodo a lifani na pikocha so na ndoso aguda ten a gipocha so akian men jusqu'à là so mbini kusa tonga so a bagiga
0: Ludovic est-ce que ewara sango nanduti azu son premier c'est que sara marati an shomingo boti sarango ye tonso dalti mingini ala tenye azoni a pagi pango a trogu tombati LR
11: tatene biani inetho chinga mbrimbri azoa si a sa marcha iswa kinachi nangumina mboko wala a tugu paliso inga la mbrimbri ape inga la mbrimbri sitonga so akida pe anko ito mungba na lege so si ake sa nani lege so si ake tamula nani lege so si aga ke munazo akpachi elera andu atina chi kodoso elera chi Joseph Kony ba sango techa la akpachi akpagi sango techi elera na bango tonso ilingi chi bibechi so amanke pepe akigi ala duchi LR la si, aki anko aga, aki sa sana, namine kichi kodo nangu sisi ikida.
0: Ka azu bala kono shoso si zama boko nandu tala na yati nze tilingwa so tindanga palini na batati kono so si atene na pupuni ya molenge bala kono oko awarala we warazima boko nandu tala we.
11: Donc tout maintenant à cause d'une inesse azo balcon au chose si a dire là so minimal akona pochala awali ki chipe chike chi sigigi na chi kodro si lo ka chi fa piko chi so si asifa dina lo namba chuka na mangolo lo faso biani ani ke fa de au chose sigi metechi beni kangya na pochi namba chi ni ni tarachi sa sina me aba sin chi na pa fa sini on nizala.
0: Eba kpaliti zango maboko nanduti ya mwole ngeti kwa botite na onani na mbeni ndoso si a inga pepe na ngo iso a gana kpali nanduti ya mwole ngeti kwa botso ya kina yata kwa taso pepe Ludovic.
11: Mechi ba zingwa zoso a inga a gana kpali ngangu na onchi finichi a wabe afrika so akinabechi zakunga ndo na zakuka. Ente chien, iba zwagachi onalege a maten ba amuzo alinani nangunda. Mbeto aki sarazwa, nato wa mbeto agasi mbeto wa sarazwa. Abaso, chite zwa agati na tambla chugo kete na mendo so lo ki gibechulo. Anda so agakpala wa, asasi lo ling pepe tene lo wangia na bechulo. Chitambula, wachi sa kusa so kwe bechulo ye. Iba, kongo yaka, yungo chi kango ye. Alegiche so koko kwe so akangwa paske mungu azo nangangunchi nangunda so agana mbeto. Na bechazo
0: kwaliti seduti so ganambini kwali nandoti a kusala ti dengo yaka wara ti dengo guze pepe
11: na unda so alunda miso inesmi baso kingo teni akinachi unda nyawa ale inga tona mbetwaga mbetwa kidu yeso aya teni gingobe mbetwa ksasi zo ake changer comportement chulo mbetwa sasi zo ake encore ake na confiance na mbachulo eba ake ngango asasi ake kanga lege na azo kozoni akoso aksala la tonchiso inga na acha kita kozochi ngango kusacha zo mingi ake kusachi yaka ngana kangoi tonga deja ye tonso agasiao azo ksambeto chitambula kamozo motambula lege tonchigo na yakaso imatene gina 5 km za konsi amu azo so balako no shoso chimbetwa kida eto amoye da chigo chitambula sa faso momu finichmo mokana na zabola me azo tamu risque tonga sape iba ye tonga so asasi akusala kwe twana akina pe kwape akai biaku zasi agi chi ingaso ata kusasa mozomo sa akikusala chi nye si ye tonga so pale chi se chi so agasi so akanga ligi chi a kusala kwe aminga mte aguna damana ngombi chapu azu so nite alifi zonde fani na nsako aguna bakuma avokumba agaka alimu chilo nwa kwa chukuchu vokumba chika chikape aso alimu ne alimu tene agwe na yakape aba pale chi se chi so agana kota pale mingi akimbini chitenso akimbeni source so na yani amina pale ni anko aki anko aki sigi asasi awa bafu kanka mipite nchimbi aki duchina fini ape me aki gilege gingo chuchina fini wala tansi amunju franzi ya tene survi aki gilege chi survi iba fade aike zonyape
0: amo ingeti kopo angala koti tene atambro nanduti legeti nzako bakuma wara aleke tambro apependa liti kwaliti seduchizo
11: na munda chaso mbibaso chitene zamu ngwechulo chitambula na nduchi legeti salu na nzako chigo na bakuma a anda mozoni mochi fati ya chumola bibi bechi mtonga sawa techika mwachi onkete azuni amundo chile ginawa na awanika awabe afrika sawa kina zako awana tene ani kina mbeni ngangu kete tonso pepe chitene ani wani ani bando anduchi seduchi chani nandonika mekaso ati nangu basi chua alini teatambula tuanye nangu so inayakisa tengeso lecha la kwe agina bege chi akota uchi kodo chitene akuchi ba ye inyesi akota uchi kodo mte asara chitene amuli genasi awa seduchi na achi batachala kanga nandu so kusi akida nangu iso minamu isa tenso pe adi mamete nso se afake ba akota uchi kodo wala ngoga wala akota uchi togo atoka mina zuka tene abata seduchi wala kie na seduchi na achi ndonika nyasi ingbachi duchi nanso
0: Kota zuti kodro waranga legi titene azana sisi ambina gerti kusala titena kanga legi na kwaliso
11: nanguiswe kida ambenye tongaso asaka kape aonkwe imanga gimango na chupu tongaso atene ba amina ita togo chi rusi amina nagweka me akimeni sangula ade i gingondani chi ingani njona pe toa i gingondani ingani njona we si ilingi chifa na wabe Afrika ba entatene biani ba mi tongaso asika tene seduchi akiri na chikodone alinga tona ak para kiga kana chikodo amna tena kiswa kilondo so ari ya tene rumeur ak kilondo me ikunga tene iba pekon
0: chunzi nani Ludovic undati amolengeti ak kontro society ngangusu ekesida na ndembe so undata le kenye na kota zo chikodo
11: lena lena kpale so kozwe so si a wabe afrika so kna bekchi sauka ayefade akigitenchi seduchi techi ton seduchi adape lechei kwe akanga tonso miten fali kozoni so seduchi adape so gona yakatenzo gomna yaka awakobe pangaba walangunja agato ate aganga ngwawe chite amlinga gona tamango michi aganga ngwawe chite nzo solo ki wadingo buze te lon nansa ko chigo na bakuma chigo chi vokumba kachiga chika na se wachulo nansa ko ge kwe aga palawe no chi faso yeso alingi biani chitne akanga lege asasi ko chinza kwa ganzoni ya chitene gi seduchi aga nansa ko anda ye kwe aga fade nzonyawe
0: Ludovic mona la singila
11: mbira mkikina la singila Ines
0: ti unzi nani ye gofade so na buzz ti yenga so ekida na yanga ti Edouard Rogozi
12: Tatene Ines Yesu ayingi gbena tere na yati ingaso ake sorongo zinejini Zidane tungana wafango gireti ndembo na awanguru chila France ake federation chila France si alundo chi sorolo a sorolo na pekochi Didier Deschamps so kusala chilo awundi na pekochi kanguchi wen chiduni ya mubimba chingusa kusena ndoni baluse na omene bene wasongo benda chikanguchi wen chingusa sakako mbangu gumbaya ndoni baligumbaya na miambe na ekipchi France ngangbeni wafango gireti yachin dembo na bumbi ti Real Madrid Zinedine Zidane a mulo na lichi awanguru ti la France ndali ti nguo sho ngalo kisane kutala ti gwe na ala soki tandembo ti la France na kanguti wen ti dunia mobimba soki bade ngigi na ngusa ku sena ndoni balota ko joni sulani lokina do ti bumbi ti Real Madrid lo sobenda fani ota na pekoti terrain na Ligue des Champions so abagigi na ngusa ku sena ndoni balako na omene ngana ngusa ku sena ndoni balako na myambe afalo na gigi polele na lango baluse na myambe chinje so londo ti on na ndo kwa federation ti tango ndembo ti gere ti la France na Paris fini wa fango gere ti ndembo na awanguru ti la France lo faso ngango lo kimwa ngango ti lo kwe ti sa kusala ti yo limo ti ndembo ti gere ti la France na nduzu imambage ti tene ti lo na dawati awakusinga.
13: Aujourd'hui, pour moi, c'est juste une continuité, quelque part un rêve. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans où j'ai arrêté pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France.
12: Sorongo fini wa fango gerezin de mboso aga na abibe mingi na ndoti gbada tere ambeni afachala so dango ti Zinedine Zidane akebeni yeso azu akuni gbene ye mingi ako na popochala fachulo watene awe Zinedine Zidane aga fadiso awe na liti bumbi ti tango de mboti la France akebeni yeso akenjoni sa ango kusala chilo ngam Duchingo chulo kbo afaso lulingi chigande na nganguye na yachi bumbi so. Mbeni atene chulo atene, mbeni numero 10 ti la France, lo Fabianiso lo kina beku nga lo yeda tisa kusala. Ngu uku la peko chuso lo kia chitene amulo tonga na wafango ndembo na yachi ambena bumbi, lo Fabianiso lo kimbeni zoso lo kizoti principe. Nga ambena zoso amuka maboko na awanguru afaso, ala pika sako mingi nandoti akusala solo sara nukojo nga la baso legyako na bumbi titango ndembo ti la fondi lo ki ronde akangu ti wa mingi gangu watango ndembo nga kota wafango gereti ndembo liinga so lo ki warande akangu ti wa mingi na bumbi ti tango ndembo ti la fondi Zinedine Zidane longbala kwe kota wanguru aketene so asigi na yanga ti mbeni internet yako ambeni apika chala sako mingi na liting bene wafango ndembo DJ Deschamps si ako ti internet lo tene ti lo tene singila DJ Deschamps ndali ti kota kusala so mosara na peko ti angu mingi Nga Johnny Gango na Zinedine Zidane solo ke sarande angangu kusala nga ambena faso gango chilo na lichi bumbi chitango ndembo chila France akembeni yeso aga na ngangu na yati bumbi ni akembeni zoso lo ke sara tera chilo kete zizu lo ke sarande kuta kusala mingi ingango ndo chilo nga sarango kusala ngangu akejuchande na yati ayeso lo ke zande na sese na lichi songo benda yako ambena zona wunda chala tene alingbi ibando Johnny Beni internet ni lo fachilo so tungana lo so benda mingi na liti a club ake yeso alingbi ti mupasa lo pepeti tene lo so benda na liti bumbi ti tango ndembo ti kodro ti la frondi nga ambeni awunda tere ti ala tungana ngensi lo ke bande ndo na ndo ti ala so ayeke na ya ti bumbi ti tango ndembo ti la frondi so afaso awa tango ndembo ni ayeke gba ni si ti ala yeke sara angangu akua lege oko na lege ti lego so ayeke londo na ya ti ada fonono nga na gingo be ti ala so ayeke muka maboko na awanguru ti kodro ti la frondi ambeni afachala so na peko ti so lo sara kusala ti fango gere ti ndembo pepe so ahon ngu mingi gbene ye so lo za bumbi ti Real Madrid na ngu saki usena ndoni baluse na oko ayeke mbeni ye so ayeke gande na ngingo be andaka ambeni abatiala tene federation ti ndembo ti gere ti la frondi alingbi ande ti sara ngangu kusala ndali ti songo benda ti awanguru ti lo ambeni ala so ayeke muka maboko na awanguru atene iduti ti kpo si ilingbi ande ti tene tene pepe na mangwala ala tene sarango comparaison na popo ti Zinedine Zidane so kojo lo yeke tongana wanguru alingbi ande ti ga na pasa mingi na ya ti bumbi ti ala so ayeke awa tango ndembo ambeni aba ti ala so alingbi ande ti tene tene na ndö ti sango kusala ti lo na peko ti so ala so ayeke ta ndembo na gbe ti lo ayeke so ande benda na ya ti andembo so ayeke bumbi ande ala me yako na ndö ti nzoni sango kusala ti lo wala na peko ti akusala so lo sara kojo tongana watango ndembo pepe
0: singila na le Edouard ayeke gigi e si kiringo na ndö ti asango so ahon na ya ti hinga so na ndö dafonono ndeke luka kondani e mu singila na ala so kue ayeke fade na tere ti fonono ti ala si ama ye singila nga na orince ngombe so amu lego ti e si ala ma na mbage nika e tënë na ala ala ngba nzoni ayeke tingi tere ande gi na lahinga so ayeke ga lakue na oko ngbonga gi na ndö dafonono ndeke luka
14: tene singula mingi na Ines itene ngosi singula na zokwe yeki mama zokwe kiko jutene isina ngonga mamra ti la cuivre fadi yoda tene imona la pekuta tukwa tala.

0: na vakatisa peke irulwa Gisèle barama Gisèle
1: lezi tranta barama
0: Gisèle disa peke sa peke soa dulo dazo 1 wara 2 ou 3
1: sa peke soa la
0: plaso 4 no kwa tazo la dazo
1: gini na papa
0: somo foya di mosigi na itene ndoa mosigi na yati pete vo
1: mosigi a pete vo mosigi a boko kolongo
0: umo gwa sega
1: mira
0: ademunja papi ya gazo mazoma onka bon mongala mogizizo Zoni la kuina se wana mbake sa peke 3.
1: Nzani na si nzani fanana.
0: Ala muna se wana zoni la kuigo daba.
1: Ah, ndi muna wo madni confusia.
0: Ah.
1: Ti mo ane gen di closea. Ti mo wo madni jodia.
0: Oui.
1: Ni muna di bata kiki ta wo madni zale bani ni ngi andon.
0: A kiki ta wo mbana andoni?
1: Ah, ndi muna me gen di ko ni sai ndi ni ngi ema.
0: Ah.
1: Limu tanga na ipadu miti kodi ni zani kwa nara.
0: Zani la kuna lao.
1: Merci zani kwa nara.

nachi angu iswa on ambini ya sangu wafatene aza ambini ya mama na akite ya fawoto tala na datikanga aswa kina gwada ti bimbo kimbeni sangu susi ya kina legi na pokuchi bembengu ndo susi igwe isaka na mbagika na kolo chibi Afrika kinja susi bagi gina lango balako na use chinze chingu bengu sa kiswa nolo balako na use si atentene ti amama susi kizala na datikanga si na maboko tala akite ya fawoto ya kida na dawati atene so kibunza kina ibotili tapepe avokasyon frontiere si azia nga chimene bemengondo susi lo sarani na ati amina dakanga chie ati kodo chibi Afrika nga si apoku chie abemengondo su afani gina ati nga suna kwa tachibongi chite nga tene bumbi na ntuni yeke chingi na wakungo koko klojin baga za jini susi asa bemengondo su lo kinga oko cha wakungo koko chikodo chibi Afrika mekoju niko chite ne chimina lo ikiki kuju ni nanduchi ambini ya sangu suya bata nchide ngongbanga susa nduchi tene onati nga su

0: Akelanina bikwautana nduda funu ndiki Lucas yala ma e sarateneti a pongwa molongoti ya kutukutunga na kororo sosi yangala koti gwina uzuna dawati ando sosi aeke kangu tiwati dadada na batati bongi ala so eke boto a kutukutu ala ti taxi ala ti moto ala so eke ngana kutukutu tala wani aeke mu bati ya penzengbunga ti luti na dawati ando sosi wara lege ti warambeni nguti wati dadati zana ya ti a kororo wara kutukutu tala anda kana dawati kwali songuru bia asara tene akopepe na ndoni ya sarasi amangeti koto aike gibeta la mingi Jeff Dawosi a susanguso
1: Bachalango, nanga tiando timungo guti dada nati batati bongi, azo aike dagbani. Nagbetila, bata soke kwa molongo asa akbatang bonga ti waranguti dada. Na songu rubia zianga di saten nandoni pepe, gingobe aike mingi na pocha wabe Afrika.
2: Azo ka konseki krizi ka ebwanda, me alo kando krizi na dape, me gouvernement zianga dape.
3: Ikwe ki unda te ti kompon dape, wale inya ke problem ti nye, e gouvernement zianga dape, ki kompon dape.
4: Gouvernement ke na obligation tenelo informe population, tenelo kalme enkituta la. Dans le gouvernement, actuellement, le communiqué, au moins, c'est le cas, et que tu tiens à Béafrica.
5: Il se passe actuellement sur une qualité dans la part. Il y a plus de qualité de gauche à droite, il s'y a pas de parler, mais à parler avec Gagin dans le terrain.
1: Société civile a carrément gâché dans le terrain sous Pépé. Marjos Barry, ou quoi, ce type de bouton qui permet de nous dans d'autres lignes, bien à Saint-Alice, dans la société Béafrica, OGDC, le porte de la team en Boko, en zone où ça a été un Pépé.
6: Paliso lasso iki traversé na nguti dadaso gouvernement azan milangobo si kangali gani apa parce que ton akinjoni gouvernement kodro ala ki moi mesure mais tu anticiper à crise ni et ti apporter une solution soit qui est concrète
1: kama kite ya unda batite na ndoni na marketing gubia ili wefio makozi si kama poroso kwa na kwa le unda na ngubia ti sa atene na ndoti warango nguti dadaso aganga ngo
7: to na carburant manke si abdo ke gomba ke na mbage na pe il faut ala doit devant ti ambeni ambati retardé il faut gouvernement go na devant ti peuple atena population atena a ange manti na ti ze ou ze ou ta so ke gaso fa de quality ou guti wati dada ke doande da préparer te tera moralement ton asia wa il le ke
1: ko jo ti na ko ta ti ko ta sa atena ndoni a pongo molongo ngala ko na cha ndo ti wa ngongu ti dada na bongi wa ngongu ti dada so pepe a ki eso si a ki na ki ta ko do ko na ti ko do city be africa so mo ko wa litre ti carburant oko a ki kali na popo ti sa ki o ta ti si na sa ki oku yeso anopo mi kusati ya wabe Afrika ati la koko
0: Jeff Dawo ayekina igelaso na studio na la kwiso Jeff Ibarala
8: Ibarala Ines Ibarala zusa ya kimada fondo ndikiluka
0: kujoni kwa singila ndalti sangoswe londo tima saratene kujoni nandoti lege sosia la godati tene a rokoto na legosi ya sunambiti sangoso na ngoini ala warakpali nandoti londo
8: na gongo ndoti lando so iba iwa kete takpale tonga na tingingo na azusia kesa kusa na nduku sasa kibatene tinguti dada titene asara tena inandoni mingi ni gwa mbage tala laki na inabage ti binyo gani me gwingi gani kwa wango la kinga ngangu si de sa tena inandoni asara si agama kwen na itene iwa azusi alibi tene asara tena ndoti ayi ni so mingi tene i unji na kusala ti so ki bemendo ndoti ayi so ngwena ngu ngwena ngu ikite zon asara ngana mbage à la société à Pompus Teni, Nana Associa qui vend dans tout à Pompus Teni, Nan chef d'agence ni, Iwara la pépé tene, Ipika, Patanala, Ite Mole Kotala, Izana Pokoti, Bemangon de Titifa, Azoko Iwara, Nayati Bemangon de Souci, Yeni Adjinjoni, Asarasi, Magna, Ndoti, à la société, Aida Sartene, Azuka Gatigi, Moutite Dani, Namina Zundende, Ibuminawe, Si Sarana Kusalatini, Unjinani.
0: Jeff ngbeni yesu si e masango so na nduta fununu ndikiluka a kongwa molongo so angbala kwena dawati anduti kango angu chuwati dadaso waka a molongo so eki dambeni pepe
8: ngbeni na pokoti bebe ngondo so si gai mu pokoti na nduta fununu ndikiluka iba aini a guchitene a gion kite me ake kwebia ni pepe agi ketila sara atangani angbata na chikojo tena chiso iba ayini ake na ando chikango nguti dadani ndendendi namna ando chikango nguti dadada sosi ayini ake njoni kwa pe amini laki njoni ake saa kwa tala kwe amini ando chikango nguti dadani akani nandapri atisi na midi ala kanga amini akatala nandapri skalakwi ayini laki ndendi tena chiso si iba nani
0: tingo iso ando chikango nguti wati dada wa mbrimbri sikwali so andwala ndaliti ambeni ya ekewara pepe
8: iba ke gbata si bongi kwela si a yeso a ganga ngulando tlo ibanga na bagi a do ti ka nguti da tonga na tradex total sap wal akutan so si ke kai ni ko jungbi la kola kweso ala kwa ke na ti pale to kwe na bagi nga iba ambe ni ando na da botong a do ti bo comme so ngbati ile ge so da na ando na ke gbana peso ala nga kwe ton so si ina ki da peso asasi ala kwe ala wana pe a ke ando ni kwe na ti gbata di bongi si a pale so a ke da mingi
0: A la limbi ti fana IDF, kwa li ti warangongu ti wati dadana gwata ti bongiso, aike ndali ti ndoti kangoni a warani pepe e wara, aike ndali ti nandoso si aike bumbi kanida, aike da pepe ndali ti, e inga mwimbi ndoso si kwa li so alondo da pepe.
8: So I peti tenala, I inga tene mingi nando ti kpale ni sope, ten so ngubia a tente nando ni pepe. Ndo kwa so siya kibang nando te tingu ti tada, a zianga nando na wabi Afrika pepe, ibanga ambage wayanga ti ngubia, lo sa anga ten nando na pe, a wabi Afrika inga iso asti pepe, I peti inga gonda ti ni pepe. Non ti babi ani, ngubia a sa tena I nando na peso, zwa kwa peti aframa pe ten so isa kwa nando ni, I ki a teknise tene I inga ni pepe. A ki ngubia, nanzo si nambra, nale ki tindo kwa, agwe gaso ke paten nando tenti nguti da dali mitene afanye ten nando ni tonga sia zianga da pe ikinga gonda che so pe
0: ngoro bia wara ndo kwati biong bia sosie ke bando nando ti teneti anguti wati dada akire na tenena undati amwenge ti kwatro sosie ke gibeta landal ti paliso na ngembiso awe
8: Dingo beta wabe Afrika ngu bia zianga nando na pe ngwe na ye na ngwe so siya ye na ke gag ngangu sasa ki di mateta la tisi na ngwe so tene akwa ki nando na pe pika ngo patara ki da pe mvu ngo sangu na wabe Afrika nando na ki da pe duko kwe bia na sate nando na pe ngu bia nga zianga nando na pe inga yeso ya wabe Afrika ki na ya ni pepe zo kwe a inga yeso lo lingbe ti sa pepe ten so lo inga yako nando ti yeso ta asambla so pepe ngu bia ki te na lando na pe
0: nga pali ti warangongo ti wati dada so a gana ambeni a pali na ndo ti a kusala ti dengo buze wara a tambrango yamba ti amolenge ti kodro pepe
8: mi ba ke an gba ti aye mingi so si aye so aga abubani ala so ke kaye a ton so ke gboto po amina kutukutu ndende ala so ke san na ndo tlege aye so aga na pale nala ten ti so ton si ala po moro ngi ala wa ngute dani iwa pe wala la wa na pe ala limiti sigiti kaya pe asara si ini aganga ngu nando tala ala kuwagale gite ne asa kusala pepe sinamba ginga ibanga ambina wabe Afrika so si aikina kutukutu wala kusala si ala iji tene ala tambula nani ala wale gi pepe monsu mwati guna kwa nanda pre mwuchi dada kina ati kutukutu wako wako mwape akakanga legi na mwaganga kwale nala so si ya kitambula na gerenga si ala kimunga kwa uso si asa kisa kusala nando nando legi wangwanga kita peso aganga na kwale mingi nzoni na keso iba amore nge akina ungo tere asara si di magamingi ape gubu ngote agamingi ape tonga fadia kwa gona damana ngomiti kandeni aganga ngu wa wanti kujo donk ayesu kwezo asara si awa be Afrika awa kwa li mingi nandoti tambula tala nando ndende ala susi aki nako unga kwa wara kwa li mingi
0: Jeff na pekoti kwa liso angeretia taksi ya kurunga na kutukutu so eke yo a kungwa na yanisi gana nina agbatati bongi ya ngwala kwa oko waragwe na uzu ndali tingu tuwati dade edape
8: tonga siso na koto seti bi Afrika mimi na agbatati bongi tonga si wango mini ya gangangwa oso monsu mwamani kete monsa mini nginza nandoni ata mo voni na ngere ni so angba nani me mo ba gingona gangangwa oso mo ba ki mo la mo no anso mo zangi tando ni me shoni na ki diso ngugubia na lege ti ndoka gugubia so ba tenti ongo ta ku na kutukutu na nga lo so so ba tenti ndo tenti sara wanze de kusara nga na kangwaye ala ki zale na nduni tene ala mu amboko na wabe afuka ndenti ndoni tutichara pepe ala ki banga ndo ndo na pe asa si tuti so lo site betlo lo ke kadina eti betlo lui dans l'autre n'est bon ni moko ni ni gemo qui zona na peka tous ni bagia gobo ngoni kiri gobo ya kizianga ndo na pe pascal ki ben men ndo ndo na pe ambina ki mun ni zaza ko na ndo ni ndo gbe na bagi tin ndo ko so se agba tenti kango ye lo kizanga le na ndo na pe asara si isa ku na nduzu a ki azo ki zangi ja ndo mingi si angi na gu na nduzu andaka nji ni agunga nduzu nga pepe na ndo sa ku adida a ki gwa ngona kangangu me to ngu si ngu gba bale na ndo nduzu Zale nandona pe, zwa kwa kisa yeti betlu.
0: kana mbage ambeni ya nduwala si pali tingu chwati dadaso wa gangana pali nanduni.
8: Ibat mi ake ando kwela si pali ti wa ngongu dadaso a pali agana inga agana ngangwe mingi nando ti sa kusala tala. Men mi sorot mi nayani amnando kusala so ake ota. So iti ti eluti nandoni na tangani nga kwe ake nga dame ti mi bako tani mingi ake gyala so ko jona ka la so si ake sara kuko sara nando tenti botonga po nga na kutukutu ake nangba tala pa tenti so ngute da ake nga ati ngute da si ala kisara kusala asara si ala ke siginti ta kusala pepe ina ganga nguna dutala so ite sekte di transport lola si ya ini anokwa lo mingi si ibanga nambagi chiste usene ake ala so si ake sara a kusala ndindi industrie wa leke nwa binayi so si tongana imuna tereni tenti wati dada so ki dapezo singuti dada kwa gangada agangana kpale nala amina kisa kusana wati dada teni wati kwa dada nga kpale awe ala ki sa kusana ta fasona nguti dada so si agupta ani ki wara nguti dada si sa kusala nguti dada ki dapezo ala ki sa kusala pe asa si aga kpale nando tala nambege nga ala so si aga sa anga kitra na zene zene kusala ala kusati mamboko tala ya kangwaye na nda maringa ite na sambata la de na ndo ite kwa kobe ya la batanya matala ni na kobe nte na lato iba ki gara kpali andota kwa dada dape ala ki zan kwa nguti dada nati ya ini nguti dada kwa gadape yita ni aki tamla nzuna pe agana kpali andota la me mingi ni ayami nando kwe awarayanga ni kitikiti bati ando mingi.
0: E bangana yati ambeni kete kwa totibe Afrika a sangoso e wara fatene litro akoti e sanso nandembe so eke kanisa ki ota wara saki oku. So si kwa liso angbala koti guna uzu so angere so akira guna uzu lape.
8: Na mina kwa tosonga si nguti dani alundu na saki utati si na saki oku ibanga tonga si yeso kwa kwa lezo a granko a guna nduzo a antikojo. Tenti so yeni asinati kodo kwe warango nguti dani agangangu ala so si yake londo titene aga warani ala ki gwezan kwa mbini nginjanandoni tenti so ala aga siyawe warango na gangangu ala ki zami njandu tenti ngangu sala sara ngui titena warani so asara si nambi nando akiga gundanduzu awanti kojo nye yena gundanduzu mingi awanti kojo ni ini aga ngangu mingi anuta wabi Afrika nami nando sosi na tamina keta kozo si aki ngangu kojo we ina aga anko nami ning bali anko nando ni si aga anko ngangu awanti kojo
0: na kwaliso akita kondro wambrimbi si kwaliso antuni mingi
8: chichimbi mi bat mi a nando sosi ayo na batati bongi ambe nando sosi ayo na batati bongi alala si ini aki gana kwali mingi nando tala imwa ando mingi sosi aki na bageti o u bongi imu ndo tongala bangaso ya obo azimion nando so kaso ayo na batati bongi tongala si ala londo kana koto sala kida tigati wara ngu si dadanige wara ngwana gangangu ala ninga ngbisa gati giti teta wara ala gati kika anko aso kweso ala mu ala kese nando ni nge inage gondanduzo ando so kam fa yo na batati bongizo akanzo si paleni awarala mingi asara si yaini aganga nguna ndotsara
0: tisi na ngoso ye daso a kirati kusala wala si ya kota zoti kotro so ekina yata kete bataso a warani ti tene akanga lege na tene ti mungo na uzu a ngere ndaliti la kwetonga na nguchwa ti dada ekidape wa ngere na gona uzu a ekeganga na kpali na ndoti a wara kobeti tengoni wara a tangwango yambatsa mulenge ti kotro
8: ngugubia asanga ngangutilo so ile mbite tena ni ngugubia asanga ngutilo tena lo kangalegi na ambi na yini meko pepe teji so tonglasi iki guji tena ibe mendozo iba na ngati yambi na ndo timu ngugu dadani azazu so sa kusa kusa na ndo kwa gwembi asa kwa tenti nguti dadani na wati dadanga si tena aluti aba ngiri so si azani ake gunanduzu wala ngbala gbeni wala ngbagi na soir fakazo ton asia di gunanduzu ala ken ibatu kwa kama ngbagi si tenea oso si agali tenea sara iti ususu na tereni akanga legi nala la ndu kwa ngugu angalo kisa angangu akuto si kota sa angangu tenea ayeni akiri na gbeni ake ama ati tonsula si iba na ngbagi ka
0: tu unchi nani Jeff agarati kusala wala si ala so ekinati societe si wili wala ala so ekibando na ndoti teneti dengo buzeti anguchi wati dada azana sisi titene akanga lege na kwaliso
8: société civile on dans lomingi na ngobia tene ngobia asara tene na ndoni sarate na wabi afrika tene ala inga nyera kina gondani ala vina inga yesa kina gondani ali mitene asara lango ke na inga oke si ala lekete eta langa vini a tonga moinga miniye si moinga tene kwa na ndoni molingi tene mo kweni molingi tene mo waramini so limi tene akanga le ginani me moinga tene da peina ga mugi mogi tonso asara si mo linda na ali mo kwena ani yini a ondo mo mokinga tonne si molingi tene mo sara pe aganga ngumingi iza sa si azo ti si via unda tene ngobia du sa tene minga ndo na wabia afrika ala yenge so agdawe sara yinga nyesi ala ngi tene asara na ba yinga bi bala so si akta kusala na ba ti secteur ti petrol ala unda mingi tene alekerendo social limite ne abata nguchi dadada na bina kitita kodo iba bina kodo ni so akita kodo ni nduchi tene ala wara nguchi dada akida pepe eh ya station tene amuna carburant akida pepe si andu tene ala batani ko akida pepe na bina kita kodo na wara tala andu ton la boa so akida amu mambo ko na mingi ti kodo ni ka me na bini kodo ni so ala wa peso akingangu tongasi alekendo ti mungungu te dani alegame ndo ti batangonida tongasi unji amunala ayi so akida pe asara si agana kwa le mingi na ndo ta wa be afrika
0: Jeff emunala singila
8: singila mingi nala ines iki singila nala